0: Oras sa buong Pilipinas! We got 9 minutes after 8 ng umaga, mga ka-vibes! It is Friday! It's League of Vibes Day on the 14th of August, 2026! At sigurado na, sana'y naka-ready na kayo dahil ready na siya, ha? Attorney Will Rivera is here with us. Good morning, sir!
1: Magandang maulan na umaga po.
0: Oh, umulan at umaraw, and dito ho si Attorney Willie Rivera.
1: Buti po, malapit lang ako rito.
0: Ikaw ba'y nakapag-almusal na?
1: Ay, hindi pa.
0: Ano bang masarap na almusal kapag, ano bang paborito mong inaalmusal pag ganito yung malamig ang panahon?
1: Log. Basta may top silog.
0: Top silog, long silog, basta may log, ano?
1: Basta may log. Okay na yan.
0: Basta mainit ang kanin, pwede.
1: Tapos mainit na kape.
0: And that is why even though you go to different parts of the world, iba pa rin talaga babalikan yung mga pagkain Pinoy. Iba pa rin talaga.
1: Tsaka simple lang. Pero pakiusap ko po sa mga tumatanda, huwag na po kayong kumain ng maraming kanin.
0: Hindi, totoo yan. Because in the Philippines, staple food natin ang kanin. Pero it might also be the reason kung bakit marami din nagkakaroon ng diabetes.
1: Konti po ang, yung hindi po na alam nung iba, ang talaga pong nagpapa-increase ng sugar eh, yung pong rice.
0: Aha. Okay, pagganahin muna natin yung ano niya, yung medical, yung
1: pre-med, was pre-med. Pre-med lang ako.
0: Baka kasi akalain nyo ho, ano, wala hong background si Atty. Pagdating sa usaping medisina, eh, meron din hong background.
1: Saka po, dito. Kaibigan ko po si Dr. Froylan Candas ng Quest. Siya rin po ang head ng ONA ng Angeles. So nagtatanong po ako. Tsaka may konting background nga po ako pero undergrad lang po yun. Sabi po nila talaga, tsaka po yung mangga. Tingnan
0: niyo yung mangga. Ayan! Paborito ng yung lolo yan.
1: Yung isang pisngi po ng hinog na mangga. Mm-hmm. O green na mangga. Kamukha lang po ng isang cup na rice.
0: Kasi iniisip nila, porket ba ito'y prutas? Ito'y masustansya. Totoo naman may sustansya na ba't may vitamina. Pero everything that is excessive, it's not gonna be good
1: for
0: you.
1: Lalo na po kasi pag bata po ang Pilipino, okay lang yung maraming kanin. Kasi po yung metabolism, nako-convert naman po sa energy talaga.
0: Correct.
1: Pero pag medyo po may edad na, hindi na po kasing bilis ng metabolism.
0: O kaya sinasabi niya, pag matanda ka na, talagang i-regulate mo na lang yung pagkain mo ng kanin. Pero it's not gonna be easy, it's gonna be a challenge because culturally, sanay tayo na everything that we eat, we should be, lalo na ulam, we should be eating it with rice, di ba? Lalo kung masarsa yan eh.
1: Hindi, tsaka maraming ulam ng Pilipino na ang katerno talaga kanin.
0: Oo, yung mga medyo makaalat at saka yung medyo malalasa talaga, di ba?
1: Especially kapangpangan.
0: Mm-hmm.
1: May mga ano pa tayo, yung medyo na-adapt natin sa mga Kastila. May mga bringhi, di ba?
0: Yeah.
1: Yeah. So, iwas po sa maraming kanin.
0: Makakagutom tuloy. Yung mga iba, sanay din tayo yung tipong, lalo buffet, no? Meron ka ng pasta, which is already carbohydrates, tapos lalagyan mo pa ng may kanin pa.
1: Tapos may tinapay ka pa.
0: Tinapay pa. nung bata ko, mahilig kaming kumain ng instant noodles na parang mami, tapos lalagyan pa namin ng kanin. At saka itlog, di ba? Yung mga masarap kainin tuwing tagulan. Pero yun na nga, sabi ni Atty. No? Pag nga nagkakaedad ka na, kailangan na medyo ingat-ingat ka na sa pagkain mo ng kanin. And siguro, no, Atty., dun sa mga magulang, yung mga bata, wag nyo muna agad pakainin siguro ng mga matatamis para hindi nasasana yung palate nila.
1: Hindi, tsaka minsan tolerance yung mga parents eh. Pag ayaw kumain ng gulay ng bata, pinababayaan. Hanggang lalaki po yan, hindi po gusto ang gulay. Siyempre po, kailangan po balance yung diet.
0: Hindi yung tipong bata pa lang, sinasanay mo na na maalat at papatisan pa, di ba? kilala ko ganun eh. O kaya naman talagang, lalo na, speaking of patis ha, dumarami din ang kaso ng CKD ngayon ha. Yung kidney disease ha. So you have to be wary about that. Yung mga iba, no, nanggagaling sa unregulated na blood pressure.
1: Oo, tsaka when I was young, it was, di ba yung pagkain sa hotel minsan, para pong hindi salted.
0: Aha.
1: At ikaw na lang po magtitimpla.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nung po bata ako, sabi ko, ba't matabang?
0: Oh, yeah.
1: Eh, oh, yun po pala talaga ang reason. Kayo na
0: ikaw
1: po
0: ang magtitimpla eh.
1: Opo.
0: Oh. Kapag pupunta ka ng Hong Kong or probably pupunta ka ng buffet tapos may area ng Asian cuisine, minsan ano lang talaga eh, yung lugaw lang talaga eh, yung plain eh.
1: Opo.
0: Di ba? Tapos, manyaman adaga, di ba? There are condiments there na you can suit to your taste.
1: Yo po, yung pong panlasa nyo, kayo na po bahala.
0: Yan. Okay. Lagi na lang kapag ka tayo nagtatopic, minsan nauuna tayo sa mga pinag-uusapan. Kamukha nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin patungkol sa ATM na mga nagsasangla ng ATM. O ba ngayon ay ang DepEd, naglabas siya ng paalala sa mga kawanin niya na bawal nang magsangla ng ATM. Pero ang tanong ko, attorney, eh pwede bang pagbawalan talaga ng isang ahensya ng pamahalaan ng kanyang mga kawani na huwag isang lang ATM bilang garantiya sa pautang? Can they really implement that?
1: It could be an administrative policy.
0: Mm-hmm.
1: Tulad po nung pinagbawal yung pagsusugal sa mga kawani po ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Which is a good policy implemented by the Duterte administration nung presidente po si
0: Digong.
1: Digong.
0: Mm-hmm.
1: That so, is, marami pong huminto nun sa pagsusugal.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, pag naengganyo ka, baka po mapasubok ka na.
0: Mm-hmm. Yeah, pero diba, pagdating sa usapin ng pagsusugal, talagang pag-government employee ka, hindi ka pwede pumasok sa mga kasino eh.
1: Right. Hanggang ngayon.
0: Mm-hmm. Okay.
1: At makakasuhan ka.
0: Mm-hmm.
1: Administrative po yun. Mm-hmm. Hindi naman po criminal offense yun.
0: Mm-hmm. When you say administrative, pagdating sa mga government,
1: it's a policy being implemented by the government agency. Eh, kaya po, hanggang hindi po dinideclare yan na unconstitutional, it remains to be effective.
0: Mm-hmm. What I mean is, kapag ka ikay kinasuhan ng administratibo dahil sa pagpasok mo at nahuli ka, di ba? Yung mga ibang, anong tawag dito? Mga flood control related personalities, di ba? Iba sa kanila, nagkakasino eh. Di ba? So, tapos gumagamit sila ng alias. Ngayon, kung may isang empleyadong mahulihan na pumasok sa kasino, nagsusugal, pag sinabing administrative case, pwede ba silang makulong o matanggal lang sila sa trabaho?
1: Matatanggal po sa trabaho. Hindi po makukulong. If it's an administrative case.
0: Mm-hmm. Okay. Isa rin sa problema natin ngayon, attorney, yung problema natin sa, bukod dyan sa, mga na-addict sa gambling, yung online gambling. Because there is already an easier access for people to gamble. Although ngayon, I believe, may mga e-wallets na dinisconnect na o dinisengage na para hindi agad makapag-cash in, cash out yung mga tao. But there are still a lot who are into online gambling.
1: Apo, hindi rin po maganda yun.
0: Mm-hmm. Tapos parang may nagpo-push din na magkaroon ng ban sa online gambling. Is it possible? Posible ba yun? Or is it unconstitutional? May karapatan ba ang mga tao to gamble?
1: Actually, it could be a policy of the government na lahat ng Pilipino ay pagbawalan.
0: Mm-hmm.
1: And then, only yung mga foreigners ang allowed. Certain countries have done that. Eh.
0: China is doing that.
1: Oh.
0: Pero na lang sa Macau, di ba? Which is, ano tawag dito? An autonomous region of China, kamukha ng SAR, ano?
1: Na-colonize siya ng Portugal, if I'm not mistaken.
0: Mm-hmm. Kaya kung sa yung mga gustong magsugal from the mainland, they would usually go to Macau, they would usually go to, anong tawag dito? To Hong Kong. Sa Hong Kong naman, horse racing naman ang uso doon, kung di ako nagkakamali.
1: Yeah, correct.
0: And also the reason kung bakit, the pogo-related issues, yung kanilang mga kliyente are not actually the Filipinos, or they're actually the foreigners, the Chinese. Eh.
1: Mas maganda po yun. Mm-hmm. Ipagbawal po yung kababayan nyo para hindi po araw-araw at masisira po yung trabaho niya eh, pag mm-hmm. sugal po na sugal.
0: Mm-hmm. Okay, pang ilang araw na nga ang pag-uulan, attorney, hanggang ngayon. Last week, pinag-uusapan na natin to, patuloy na pagbabaha. Siguro isang araw lang naman, actually, kalahating araw, hindi umulan. Pagdating ng gabi, umulan na naman. It's talagang nasa monsoon na season na tayo.
1: Eh, tropical talagang area natin. Eh. Mm-hmm. Wala tayong magagawa.
0: And probably one of the effects of El Nino. Kasi iniisip ng mga tao, pag sinabing El Nino, tagtuyot. But one of the problems with El Nino is, pwede rin, sige, yung mga pagkakataong tagtuyot, pero pagdating ng mga pag-uulan, mas matindi ang binubuhos na ulan.
1: Yeah, tulad nito, tuloy-tuloy.
0: Mm-hmm. Eh, yung pagbaha, eh, tuloy-tuloy din.
1: Oh, ang apektado niyan na industry, yung construction industry.
0: Mm-hmm.
1: Pag ganyan, di sila masyado nakakapagtrabaho.
0: Mm-hmm. And also, yung ating agrikultura at mga mangingisda sa kasalukuyan ng pagtala ng provincial government. It's already all, more than half a billion pesos na. 582 million pesos yung nadulot na pinsala na itong masamang panahon. Ano? And hanggang ngayon, even the regular people, siguro ikaw eh, nadaanan mo na din yung mga lugar na dati hindi naman binabaha. Ngayon, binabaha na.
1: Yes, buti naman ang Angeles City. Hindi po binabaha ng kamukha po ng ibang lugar.
0: Mm-hmm. Although may mga iba na rin ngayon na, di ba, dati nga hindi binabaha, ngayon na binabaha. Usaping flood control tayo, may nananawagan na itigil na yung mga proyekto ng flood control dahil hindi naman epektibo. Eh, may mga push naman ng gobyerno na, hindi, ponduhan na dapat yan. Kasi nga, ano ba bang ibang solusyon natin? Diba, kundi yung flood control projects.
1: At saka po, dapat po magkaroon po talaga ng master plan. I was expecting the president during the SONA na i-present niya yung master plan for the flood control and what particular agency would be given the authority to oversee the proper implementation of the same.
0: Mm-hmm.
1: Para tulad po niyan, kung hindi naman po natin susolusyonan yan, eh mas marami pong mapipinsala.
0: Yan, kasi every year na lang pataas ng pataas sa mga ambaha, ano? At ang bilang ng mga apektadong mga barangay, especially
1: just
0: sa Pampanga.
1: Just like Bulacan, di ba?
0: Yes, yes.
1: Maraming
0: yes.
1: Mga areas na talagang nilulubog.
0: Ay, hindi na tayo lalayo, Masantol. Sa
1: yeah, and even Metro Manila, di ba? Affected na talaga.
0: Mm-hmm. So, what do you think is the perfect policy? Well, not really perfect kasi alam naman natin, minsan, eh, gagawa sila ng batas tapos di naman nai-implement na maayos.
1: Hindi
0: ano?
1: Po, dapat ipakita po talaga ng presidente if and the DPWH, what is the master plan for, siyempre, una po yung Metro Manila, and then yung mga binabaha po talaga.
0: Mm-hmm.
1: They should help. And yung technical know-how, baka po kulang po.
0: Eh kaso, attorney, ang dami naman nating mga matatalino naman dyan, ano? At saka sigurado, yung implementation nitong mga nakaraang flood control, may master plan din. Eh kaso sa sobrang master siguro nila dito sa mga proyekto, otno ka rin dalapendala rin pondo.
1: Hindi, kung meron pong master plan, meron po talagang parang yung pong sa principle sa check and balance.
0: Mm-hmm.
1: Iba pong agency yung mag-oversee as to its proper implementation.
0: Ah, so there will be supposedly a different agency pa doon.
1: Hindi naman po actually different. It could be adjunct or ancillary to that. Pero hindi po under po dun sa kung DPWH po yan, kung local government unit yan, hindi po sila yung nagsasabing o tama pagkagawa.
0: Kasalukuyan, attorney, hindi pa nga natatapos yung mga nakaraang pinag-uusapan patungkol sa flood control, right? The Senate is just, you know, pending pa yung release nung kanyang partial report in the investigation.
1: Oh, pero hindi na po siguro dapat investigation. I was expecting, as I mentioned a while ago, yung pong sa SONA, ito na yung master plan.
0: Mm-hmm.
1: I have composed engineers to make the master plan for Metro Manila and affected areas, ito yung implement.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung master plan. Ito yung number of years. Meron po tayong tinatawag na short-term, medium-term, and long-term planning.
0: Mm-hmm.
1: And eventually, pag natapos na po yun, makikita nyo po if it was effective.
0: Mm-hmm. Ito na naman tayo sa ibang usapin related to, sabi ko nga, di pa natapos usapin, may bago na naman usapin. I don't know if you have heard of this leadership fund na binigay daw sa mga senador noong 2024. So, yan ang sinasabi ko na how can the government gain the trust of the Filipino people na mag-allocate na naman ng mga budget patungkol sa flood control? How are they gonna make sure na hindi mapapasawala lang yung kanilang mga binabayad nating tax sa gobyerno?

0: paano ba dapat ang panuntunan sa pag-suspend ng klase? Dapat ba ay paaralan? Dapat ba hintayin ba ang mayor? Dapat ba ang isang ahensya ng gobyerno ang mag-suspend din ng klase, di ba? But for now, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating programa. Magandang umaga kay Regina Rarella Halili Escobedo. Good morning to you. Sabi ni Luis Garcia, "Ay Luis, hindi ka na late ngayon ha. Ito yung lagi nating nakikinig eh. Pansit at kanin fried rice daw yung magkaterno. Masarap kainin pagka ano, ganitong malakas ang ulan."
1: Pansit at fried rice, ingat ka kasi
0: sodium.
1: Pareho pong carbohydrates.
0: Yan. At saka yung mga instant sodium yung kalaban mo diyan. And I just checked before yung cholesterol naman pagka in-order mo yung fried chicken sa isang fast food. Medyo ano din eh, no? Nakaka-happy, pero nakita mo yung epekto at saka cholesterol niyan, medyo mataas ang cholesterol at saka hindi lang yun ha. May protein ka nga, pero yung sodium content naman, matindi din yung sodium content yan. So ingat-ingat din ho kayo. Sabi pa niya, "Hindi kami mabubuhay na walang patis or itlog na maalat." Yan. Hello din kay Juvie Sebastian, magandang umaga. Kay Randy Malonzo, sabi niya, "Rainy morning po kay G-Boy and Attorney Will Rivera." Pinababati niya ang Barangay Claro M. Recto at ang Fibetaro Confraternity Pampanga. Magandang umaga po sa inyo. Sige. Ito pa ang usapin connected to online gambling. Sabi ni Luis, "Yung mga vloggers, ang laki ng kinikita, kaka-promote ng online gambling. May mga billboards ang online gambling. Bumalik na, lagi na lang performative daw ang gobyerno." Sinasabi niya, parang pumuporma-porma lang daw ang gobyerno. Pero minsan yung ningas kugon kumbaga. Diba?
1: Yun po ang sa sociology talaga pong pinag-aralan. Mm-hmm. Sana po matanggal po yung attitude na ningas kugon.
0: Yeah, yung tipong kumbaga pakitang gilas ka lang hangga kayo kamo kayong bala, may intro voice ka, ne? Yung banda nung 90s hanggang intro ka lang. Pero pagdating sa chorus, sa bridge at sa ending ng kanta, wawala ka na eh, di ba? Marami tayong ganyan. So, what's the solution that? Dapat siguro tayo mas patindihin pa natin ang pagbabanday, no?
1: Opo.
0: Mm-hmm. Oh sige, and dami pa yung mga mensahe. Pero again, we invite you to comment now yung inyong mga katanungang legal. Let's make the most of our remaining time. Kakasimula lang natin, pero 8:27 na huna umaga. Time check brought to you by RightMed. Magbabalik po ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera dito lang sa GB99.1.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
13: Hey, DJ Gandara, saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibes station, GB99.1.
14: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
15: Eh ako niyag yung kawan nita.
14: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
16: Rexino Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.
22: Ganado kaya malusog.
23: Kitang-kita.
22: Timbang ay mabigat.
23: Kitang-kita.
24: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy.
23: Kitang-kita.
22: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
27: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
28: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
29: Huwag ka po maniwala dyan.
28: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
30: Your voice matters.
28: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
31: Any objection?
28: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
29: Oy, wait ha.
28: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
32: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
0: And just like that, we're back! 8:31 oras upang Pilipinas. Attorney, bago tayo magpatuloy, baka may gusto kong batiin.
1: Yung missis ko po, pleasant good morning. Tsaka po yung mga staff ko sa Rivera Law Office.
0: Okay. Maganda umaga pa rin ho sa mga nakatutok sa programa. Once again, if you have any legal queries, ipadala nyo na ho yan sa ating programa. Umpisahan natin dito sa isang nagpadala ng Dear Attorney Will message. Sabi niya, Dear Attorney Will, iyong bahay po namin ay nasa likod ng property ng kamag-anak namin at mahigit 20 years na naming ginagamit ang isang daanan palabas ng main road. Ngayon po, nag-away ang pamilya at bigla nilang binakuran ng daanan. Wala kaming ibang madadaanan. Maari po ba sila basta-basta magsara ng access kahit property nila yon? At maari po ba kaming humingi ng legal right of way?
1: Opo. Pero ang ano po, basta wala po kayong ibang dadaanan. Kasi may tinatawag po tayong servient estate at saka po dominant estate.
0: Servient estate and dominant, ano ibig sabihin ng servient?
1: Ibig po sabihin nun, dapat po, kung kayo po yung gumagamit po ng easement of right of way at wala po kayong ibang dadaanan, pwede po kayong humingi ng dadaanan. Lalo na po yan, it could have been acquired by acquisitive prescription dahil magkamag-anak po kayo, tinolerate po kayong gamitin through the years. Pero kung may iba po kayong dadaanan, you cannot insist on the right of way. Tulad po nung mga properties po namin dito sa Balibago, payo po yung properties na namana po ng mga lola ko eh.
0: Mm-hmm.
1: So yung pong sa gitna nun, lahat po nakakadaan.
0: Mm-hmm.
1: So nobody can close that. Yun po yung tinatanong nyo. Kaya pwede po kayong magpunta po sa barangay muna kasi magkakamag-anak po kayo para pag-usapan. Kasi pag nagpunta po kayo sa korte, makakahingi po kayo ng preliminary mandatory injunction. At pag naiintindihan po ng judge yan at magaling po yung abogado nyo, hindi po mga misleading question.
0: Speaking of which, mamaya pag-uusapan din natin yan.
1: Bibigyan po kayo talaga ng easement of right of way.
0: Easement of right of way.
1: Opo.
0: Dapat ba nilang bayaran yon?
1: Opo.
0: Babayaran nila? Hindi siya libre.
1: Opo. Kasi po, kung pinayagan po kayong gamitin yan through tolerance, wala pong bayad.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag humingi na po sila ng bayad, yung reasonable po, ibibigay naman po ang korte po mag-fix. Hindi naman po basta sila.
0: So dapat ang lesson dito, huwag awayin ng kamag-anak na may para, may ari ng daan.
1: Para pong ganun. Pero
0: hindi kasi talagang hindi mo pwede may pwede pakisabi kasi talagang nung masatlalob talaga kaya kampong may papateko talaga. Pwede kang bibigyan ng daan pero babayaran mo yung daan.
1: Opo, pero reasonable naman po ang i-fix po ng court.
0: Usually ba ang korte sa nagbabase sa market price o sa ano tawag, zonal?
1: Hindi po, dahil po yan
0: private.
1: Dati na pong nagagamit, baka mababa lang po yan.
0: Mm.
1: Pero sabi nga po ni KG, huwag po kayong mang-away.
0: Wala talaga magandang kinahihinatnan ha. Yun ang nakakalungkot isipin na minsan nagiging running joke na lang . Pag-usaping pamilya, madalas agawan na lupa ang pinag-uusapan . Diba? Okay. Nakakalungkot isipin na dapat kung sinong pamilya mo, sila pa mas ka-close mo.
1: Tulad po dati, nakakadaan po kami palabas po ng 7th Street.
0: Mm-hmm.
1: Nung nagkapartihan na po ng mga mana yung pong tatay ko at ng mga kapatid niya,
0: mm-hmm,
1: sinara po yung likod. Mm-hmm. We cannot insist on going through that kasi po may daan po kami palabas ng MacArthur Highway.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, again, if you have any queries, no, ipadala nyo na lang yan sa ating Facebook Live. Again, facebook.com/GV991 or text us 0967-069-5768 or 0908-516-4468.
1: Yun po ang magandang tanong. Simple and clear.
0: Yan.
1: At wala pong misleading.
0: Yan. Pag-uusapan natin ngayon, itong usapin pa rin sa impeachment na mainit na mainit. Let me play to you. Ito hong isang bahagi ng balitaktakan sa pagitan ho ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer at saka itong si Private Prosecutor Lorna Kapunan. Ito ho. Ipapakinggan ho ninyo.
2: Misleading questions are not allowed.
3: They are allowed.
2: Counsel,
0: so sabi ni Lorna Kapunan sa kanyang objection during the cross of Attorney Christine Ferrer doon sa witness, hindi daw pwedeng, hindi answerable daw ng yes or no yung mga tanong. And then misleading questions ay hindi daw allowed. Tapos ininsist nitong si Attorney Christine Ferrer, they are allowed. So ano ba talaga, Attorney?
1: Hindi po allowed. Whether sa direct po, yung ang magtatanong po yung nagpo-prosecute o defense, hindi po pwede yung misleading question. Yung misleading question po, nagsasabi ka na parang ganito. 'Di ba sinabi mo, KG, kumain ka sa Starbucks, hindi naman dun sa Jerry's Grill.
0: Uh-huh.
1: Wala naman sinabi si KG na ganon.
0: Uh-huh.
1: You cannot ask something which has not been established. So, yun po yung misleading question. Pero yung leading, nililid mo lang po. Diba?
0: Ginaguide mo.
1: Ginaguide mo.
0: So, ang leading questions ay pwede?
1: Pwede po sa cross.
0: Sa cross. And hindi sabihin, may mga ibang party ng hearing na hindi pwede ang leading questions?
1: Hindi pwede sa direct.
0: What do you mean by direct? Ano bang pinagkakaiba ng direct ng cross?
1: Ang direct, yung ang pwede mo lang itanong, yung tinuro sa atin nung nag-aaral tayo, puro W lang, yung pong what, where, when, at saka po
0: how?
1: H. Mm-hmm. Yun lang po. Mm-hmm. You cannot ask a question na ang sasabihin lang po ng witness ay yes or no.
0: Mm-hmm.
1: Bawal po yun sa direct examination.
0: Mm-hmm.
1: But sa cross po, pwede po yun.
0: Bakit bawal lang ang yes or no answer?
1: Kasi hindi na siya magte-testify.
0: Parang you're feeding na.
1: Opo, you cannot feed. Mm-hmm. But during the cross, pwede mo po siyang itrap.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Sinabi mo, 'di ba, ito ginawa mo, ito 'di ba, ito nangyari, ang haba nung sabi mo, 'di ba? Tapos answerable by yes or no.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun po pwede. But hindi po pwede ang misleading. A fact which has not been established, you cannot ask.
0: Ano kaya nangyari dun sa counsel naman ng defense? Bakit sinabi niya na Pwede, ang daming nakikinig at nanonood na kababae natin.
1: Baka absent siya nung ano, nagle-lecture yung professor niya sa evidence.
0: O pwede bang dahil sa tensionado, no? Probably nagkamali siya, pwede ba yung ganun?
1: Hindi, baka na, it's a possibility, medyo na pressure.
0: Kasi mukhang matalino naman to, CPA lawyer itong si Attorney Christine Ferrer, kung di ako nagkakamali.
1: Hindi, saka wala naman pong abogadong hindi po mataas ang IQ. Kasi mahirap po ang bar exam.
0: Correct. Okay. In connection with that, counsel to prosecution Amando Virgil Ligutan maintained that there was no ill intent kasi nag-post siya according to this misleading questions. Mag-post siya kin Facebook after lead defense counsel Sheila Season raised the issue before the Senate impeachment court. Pwede bang pag-usapan online ito? Kasi ang pinost nitong si, ang sabi ni Ligutan to the reporters, and I quote, "No misleading questions is allowed is as true as the sun is rising from the east and setting at the west. 1+1=2. There is nothing illegal about it. Yung four corners ng post ko, this statement is alam ng lahat ng law students at lahat ng abogado. Hindi pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan. Pag balibalik ta rin man ang isang hukuman, hindi po pwede ang misleading questions. Kung ang depensa ay magre-reklamo, with all due respect, kung babasahin doon, did I mention a name, a case, zero, nothing, nada, if they felt alluded to sa kanila na po yun," unquote. So this is nag-uugat ito dahil nga itong si Sheila Season, nagsalita siya na bakit daw pinag-uusapan ni Ligutan itong proceedings sa Facebook or sa publiko. Ano ba rule dito? Is it sub judice? Pinag-uusapan?
1: Sub judice yan pag nasa korte.
0: Uh-huh.
1: You could also, by analogy, the impeachment court is a court.
0: Uh-huh.
1: Although
0: ba ang sub judice, attorney?
1: There is a pending trial.
0: Okay.
1: So, hindi pwedeng pag-usapan.
0: You cannot talk about the merits of...
1: And the proceedings, you cannot.
0: And the proceedings.
1: Aha. Hindi po, kamukha po sa Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Sa Amerika po, hindi ko po alam ano po yung parameters nila. They could talk about a pending case,
0: mm-hmm,
1: in court, but not in the Philippines. Iba po yung
0: rule natin sa Pilipinas.
1: Legal ethics po natin dito.
0: O, di ba, pero bakit sila yung nag-press conference naman right after ng impeachment hearings? Tapos even the Senator Judge Pia Cayetano posted as well a video of Prosecutor Chel Jok, no, about tinatawag yung fishing expedition.
1: Dapat po siguro pag-usapan ng Senator Judges yun,
0: mm-hmm,
1: na in order that they would not be pressured by the public,
0: mm-hmm,
1: and opinions would not be given, mm-hmm, on the impending impeachment trial. Siguro po pag-usapan nila that they would apply, kasi supletory naman po ang rules of court eh.
0: Mm-hmm.
1: So in the same vein, I would say they should apply also the ethical standards.
0: Ano bang parusa pag gano'n, attorney? Pag pinag-uusapan mo merito ng kaso sa publiko?
1: You could be cited in contempt.
0: By the Senate?
1: Presiding judge.
0: So this applies both to ang
1: pagkakaibang KG, hindi kasi to an ordinary trial eh.
0: Mm-hmm.
1: So I think it is up for the senator judges to come up with a resolution,
0: mm-hmm,
1: that they should stop discussing the merits of the case and the proceedings. Pero itong mga bits and pieces,
0: tayo ba pwede natin pag-usapan?
1: Pwede in a sense na hindi po yung ang pinag-uusapan po namin ni KG, tama po ba yung misleading o hindi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman po namin pinag-uusapan at totoo po ba o hindi yung mga allegation eh.
0: Okay, yung rule ng sub judice, is it just applicable to the counsels who are in the hearing or even abogado na sa labas?
1: No, to all cases. Kasi nga po, hindi po dapat nai-impluensyahan po ang decision po ng judge. Kaya po may rule na ganyan.
0: Hindi, I mean, kamukha niyan, ano, sina Ligutan, sina Ferrer, and all of the 17 attorneys at mga private prosecutors, sila lang ba yung beholden to that rule? O pati yung mga, like for example, ikaw, abogado ka, pero wala ka namang pakialam doon.
1: Everybody po is beholden to that rule. Okay. Na, you cannot write a column that this is your observation in the trial.
0: Hindi mo pwedeng, opinion ko to eh.
1: Hindi po yun. Oh. You cannot allege fresh freedom. Yun nga po ang purpose ng sub judice rule.
0: Mm-hmm.
1: Para po yung pong sagradong pagtingin sa paglilitis po ng katotohanan eh marespeto.
0: So even an ordinary person can be held in contempt by the court.
1: Kung pong pinapublish po niya, nilalathala niya. Ito po ang pinag-uusapan po namin, ano po ba ang tama sa cross-examination.
0: Yeah, it's factual, pwede, kumbaga.
1: Opo, pwede, parang nagle-lecture lang po kami sa rule on evidence. Leading pwede, misleading hindi pwede.
0: Okay. Mamaya, ang tatanungin din natin yung mga ibang mga terminolohiya na ginagamit din sa impeachment court para naman medyo madali para sa atin na yung ilang oras na panunood natin o pakikinig natin, naiintindihan natin na maayos kagaya ng objection, speculative, o objection, argumentative. Ano bang pagkakaiba ng mga to? Ano bang ibig sabihin sa pagbabalik po ng Legal Vibes 8:45 na umaga? Time check brought to you by Pag-ibig Fun.
3: Keep it safe out of it. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
6: I have headache. I have body pain.
7: Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Delivery! Maria Jose?
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
13: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
15: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load!
16: No processing fee at fast approval pa.
17: Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund, solid kaban!
9: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
14: Oras sa buong Pilipinas, 8:49 ng umaga bago natin pag-usapan yung mga iba pang mga terminolohiya sa usaping impeachment. Meron tayong another Dear Attorney Will question right here. Good morning po, Attorney. Pwede po ba naming huhulugan ang tinitirhan namin para magkaroon kami ng title? Public land po kasi ang lugar namin. More than 50 years na po kaming nakatira dito. Thank you po and God bless. Paano yun? When you, is there such thing as public land?
10: Yes. If it's an agricultural land registered to the government, that's a public land.
14: Okay.
10: Okay. If it's agriculture, you could inquire from the DAR if it is...
14: Untitled?
10: No. If it could be acquired.
14: Okay.
10: So you check with DAR kung pwede po yan, mababayaran nyo po. Mm-hmm. Ngayon, kung naman pong public land na residential, meron po kami tinatawag na judicial confirmation of an imperfect title. Okay. Yung pong may tax declaration na kayo, pero wala po kayong proof na may nagbenta po sa inyo, that could be acquired through acquisitive prescription.
14: Mm-hmm.
10: And you don't need to pay it. Mm-hmm. You just have to file a case in court for judicial confirmation of an imperfect title. Marami pong hindi may alam nito. At sa mga munisipyo po, na maraming pong, wala po silang titulo, pero nagbabayad po sila ng tax declaration.
14: Mm-hmm.
10: Every year, they pay for the real property tax.
14: Mm-hmm.
10: That could be acquired through acquisitive prescription. Tama po yan. 50 years na kayo, pwede na po yan. 10 years, pwede na eh. Kaya lang po, kailangan po kayong pumunta sa korte, pa-survey nyo po, may technical description na po, at ang magiging pruweba nyo po na you have been in continuous possession of that for 50 years, yet then you file it in court. Mm-hmm. Pwede pong matituluhan po yan.
14: Mm-hmm.
10: Ang ina-apply po kasi torrent system. Yung mga after nung Spanish time, ang ini-issue po, original certificate of title, after that, mga TCT.
14: Mm-hmm.
10: So you could have an original certificate of title dahil dati pong pag-aari po ng gobyerno na hindi na po ginagamit ng gobyerno.
14: Mm-hmm. So gaano katagal yung ganung proseso, attorney?
10: Hindi naman po masyadong matagal po yan, but you have to undergo and you go to a very respected lawyer who understands and had been filing judicial confirmation of an imperfect title.
14: Mm-hmm. Posible bang umabot to ng isang taon, dalawang taon? Depende?
10: Depende. Kasi yung iba naman po, nagsishortcut, dumadaan po sa DNR.
14: Mm-hmm.
10: That's also possible. Pero may mga decision po ng Korte Suprema na yung pong pag-i-issue through, that's the administrative way.
14: Mm-hmm.
10: Although mabilis po yun, may mga decision po ang Korte Suprema na mas maganda po ang judicial confirmation of an imperfect title.
14: Okay. Oras po natin, 8:52 again. If you have any queries, do let us know. Pwede po ninyong i-comment yan sa Facebook Live, facebook.com/GV991. O kaya naman, i-text po sa amin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ito na, ang pagpapatuloy ng usapin natin patungkol sa impeachment. Maralas nating naririnig yung objection ng counsel. Objection! Speculative. Ano ibig sabihin ng speculative?
10: Ano po, nagbibigay ka ng conclusion.
14: Mm-hmm.
10: You are...
14: So parang ina-assume mo, ganun?
10: You're making a conclusion. You're not an expert. Bawal mm-hmm. po yun.
14: Hmm.
10: Ngayon, kunwari po, di ba ang kinamatay niyan, loss of blood? Hindi mo po pwedeng itanong yun sa ordinaryong witness.
14: Aha.
10: Ang kunwari sa pulis, sa tatanong mo po sa pulis, ang kinamatay niyan, loss of hypovolemia.
14: Mm-hmm. Hindi niyo pwedeng i-confirm yun.
10: Oh, ang ibig po sabihin nun, loss of blood,
14: mm-hmm.
10: hypovolemia. Sa object ang kapo ng that calls for a speculation and it calls for an expert opinion. Kasi ang pwede pong mag-testify nun, doktor.
14: Mm-hmm.
10: At hindi po ordinaryong doktor, ha? Dapat mong may experience doon.
14: So, ibig sabihin, kung yung police na yon ay may background sa medical field, pwede?
10: Hindi.
14: Hindi pa rin siya pwede?
10: It should be an expert.
14: Mm.
10: Usually po yung sa mga government hospital
14: mm-hmm.
10: na sanay maraming beses na pong tinestify yan o yung pong nanggagaling sa NBI.
14: Mm-hmm. So, halimbawa, tanungin ka, sa iyong opinion ba, sa tingin mo, ganito-ganyo, hindi pa rin makakalusot yun?
10: Hindi po pwede yun. Kasi po, ini-establish muna po yung expertise.
14: Mm-hmm. Okay, o paano nung pag sinabing, objection, Your Honor, argumentative, ano ibig sabihin nun?
10: Hindi mo po pwedeng kontrahin ang sinabi po ng witness.
14: Mm-hmm.
10: Kasi po, ang mag weigh po nun, yung judge,
14: mm-hmm.
10: kung paniniwalaan ba o hindi.
14: Mm-hmm.
10: So if you're arguing with the witness, you're giving a different or an opposite idea of what he's saying.
14: Mm-hmm.
10: So you cannot, hindi mo po pwedeng kontrahin kung ano yung sinabi niya.
14: Mm-hmm.
10: That's argumentative. Kunwari you start, if, yan, kaya, isn't it, yan, na tapos you're giving your own conclusion on the matter. Objection po yun on the ground that it is argumentative.
14: Halimbawa, sinabi ng witness mo dun sa tanong mo, yes. Tapos ikaw, nag-follow up question ka. Sigurado ka ba?
10: Hindi yung sugrado. Pwede mong, yung sasabihin mo po yung kabaligtaran.
14: Mm-hmm.
10: You're arguing with the witness. Objection ka po na your question is argumentative.
14: Okay. Papaano naman pag sinabing, ask and answer, Your Honor?
10: Hindi mo na pwedeng itanong uli yung sinagot na.
14: Mm-hmm. So, hindi kamukha nung sinabi ko, pwede ba yung tanong mo na, are you sure that ganito, ganyan, ganyan, kahit sinagot na niya, hindi mo
10: kunwari,
14: na pwede ulitin.
10: Hindi ba ikaw ang tatay nung ipinanganak?
14: Mm-hmm.
10: Sinagot mo na yun ng yes or no, di ba? Mm-hmm. Tapos tatanong mo uli, ang objection po sa'yo already answered.
14: Mm. O eto, madalas din nating narinig to. Compound questions.
10: Hindi po pwede yun.
14: Anong ibig sabihin ng compound questions?
10: Dalawa o tatlong question po sa isang question.
14: Mm-hmm.
10: Kaya ang pinakamaganda pong cross-examiner, isang tanong lang po.
14: Isang tanong, isang sagot.
10: Opo.
14: Hindi mo pwedeng tatanungin tas may follow-up question ka na agad.
10: Opo, that's a compound question.
14: Bakit bawal ang ganun?
10: Malilito eh. Kung alin ang i-yes
14: niya. Alin ang sasagutin niya?
10: Hindi. Tsaka ano ang yes doon, ano ang no doon.
14: Mm-hmm.
10: Kung dalawang tanong and you asked it in one question, yung isa yes, yung isa no.
14: Mm-hmm.
10: Paano niya sasagutin yun?
14: Mm-hmm.
10: Mm-hmm. It becomes confusing. Kaya po, bawal po yung mga compound questions.
14: Okay. Pag sinabi naman, attorney, na vague.
10: Hindi po malinaw kung ano po ang tanong nyo.
14: Mm-hmm.
10: Hindi po pwede yun.
14: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ano nangyayari pag nagiging vague ang question? Hindi alam ng abogado ang itatanong niya?
10: Hindi.
14: Nananadya ba siya?
10: Minsan nananadya. Mm-hmm. Pero, ang malilito po yung witness. Kaya, ang sasabihin po nung judge, could you clarify your question? Which question do you want to be answered?
14: Mm-hmm. Okay. Marami pa to. Pero it's already 8:57. May ipapadaan tayong isa pang Dear Attorney Will. Maganda umaga po, paring KG at Attorney Will. Ask ko lang po, meron po kasing pinabantay na townhouse sa friend ko. Hindi niya kilala yung may-ari ng townhouse. Pero halos tapat lang din po sa kanila. Ilang years po, wala nang pumunta. Ginawa ng friend para hindi masira yung loob. Pinasok niya tapos nilinis niya and tinirhan niya. 15 years mahigit na siyang nakatira doon. Check din po siya sa City Hall, ilang years na rin walang nagbabayad ng amilyar. Pwede po bang bayaran na lang niya ang amilyar or meron po ba siyang laban pag wala po talaga ang pupunta na may-ari na tiga townhouse? Ganun ba kadali yun?
10: Hindi po. Kasi po, pag po hindi po nagbabayad ng real property tax for so long, pwede pong mag-declare ang mayor na i-auction po yun.
14: Mm-hmm.
10: Doon po kayo pumasok.
14: Sa auction?
10: Sa auction.
14: Pero hindi pwedeng porket alam mo walang nagbabayad ng amilyar sa isang bahay, kahit pinababantay sa yun, tas ikaw na lang magbayad ng amilyar, hindi pwede yun.
10: Hindi po pwede.
14: Hindi mapapasay yung tama property. Po. Paano kung namatay na yung may-ari pala ng property?
10: With more reason po na magtanong ka po sa munisipyo kung i-auction po nila.
14: So hindi talaga, basta hindi, there's no way for you to be able to acquire it by just staying at the home kahit na hinabilin sa iyan, paano lang mapapasa kanya yan?
10: And now, kung pong i-auction,
14: mm-hmm.
10: Mura naman po yung kung real property tax lang per year, nakatira siya, ba't po niya gusto pang mapunta sa kanya, edi kung ano, bayaran na lang niya.
14: Mm.
10: Then pag dumating po yung
14: may-ari
10: o yung heirs po ng may-ari, meron ka naman pong right of reimbursement.
14: Mm.
10: Kasi po, unjust enrichment po yun. If you paid for somebody else, you would be indemnified of the cost.
14: So ibig sabihin, for 15 years, pinabantay sa iyan at 15 years kang walang tinatanggap na ano tawag dito, na sweldo sa iyong pagbabantay, pag hinabol yung property, pwede kang mag-ask ng compensation?
10: Yes.
14: Oh.
10: Tawag po niyan sa obligations and contract, you manage it. Eh.
14: Mm-hmm.
10: So, negosyoso, mesyo, saka po solution yung debity.
14: Mm-hmm.
10: You paid it by mistake or you manage a property of another. You would be compensated.
14: Paano kung sabihin, attorney? Ang usapan lang natin, bantayan mo. Hindi ko naman sinabing diyan katumira.
10: Hindi po. You don't need to have a written agreement or a verbal agreement.
14: Mm-hmm.
10: The fact na nag-benefit po yung isang tao through your efforts, you would be compensated reasonably.
14: So, ibig sabihin, attorney, kung may sira man dun sa bahay na binabantayan niya, pwede niyang pa-renovate ang bahay na yan?
10: Yeah, pinagawa niya. And pag dumating po yung may-ari, i-indemnify ka po.
14: Hmm.
10: Babayaran ka po sa nagastos mo.
14: Babayaran or pwede ba niyang ibenta na lang sa'yo yung property?
10: Kung papayag po siya.
14: Kung ibibenta niya?
10: Apo.
14: Okay, sige. Tapos meron akong isang kaibigan na nagtanong, hindi na siya nag-send ng text message niya. So ang siste, ganito, may isang kaibigan siyang lumapit para mangutang. Kailangan daw niya ng pera. Ngayon, may iniwan siyang titulo ng lupa.
10: Lupa.
14: Ngayon, yung titulo ng lupa na yon, ang nagpahiram ng pera ay yung tatay niya. So ngayon, nalaman niya after 5 years, yung nagprenda ng titulo, namatay na. At yung tatay din niya, namatay na. Ano mangyayari dun sa titulo? This is a very tricky situation.
10: Hindi, napakadali po nun. Oh. Wala pong special power of attorney.
14: Mm-hmm.
10: Pag wala ka pong special power of attorney, you cannot mortgage the land.
14: Mm-hmm. Ano ibig sabihin nun, attorney?
10: So, may utang, pero walang sanla.
14: Mm-hmm.
10: Kahit po hawak mo po yung titulo, Kasi po ang real property, lupa, hindi po pwedeng isanda na hindi ka po inauthorize in writing ng may-ari ng lupa. Kahit po awak mo po yung titulo.
14: Mm-hmm.
10: It is not enough.
14: Eh anong mangyayari dun sa titulo? Kailangan ba niyang isurrender sa heirs ng ano, ng nangutang? O
10: oo,
14: ano
10: pero pwede mangyari? Po siyang pwede po niyang i-discuss, but the possibility is pag ayaw po siyang bayaran, mahirapan po siya.
14: Wala siyang magagawa.
10: There should have been something in writing.
14: So hindi maibabalik sa kanya yung ano, yung
10: pinautang ng pinautang father niya, mahirapan siya.
14: Kumbaga, anong solusyon dito? Ibalik na lang niya yung titulo.
10: Hindi,
14: o pwede ba siyang pilitin
10: hindi,
14: ng...
10: Hindi, yun ang sabihin niyang, eto patunay yun na isa na nila sa akin.
14: Mm-hmm. Pero paano naman kung may writing na, oh, sinasangla ko ang lupa na ito kapalit ng inuutang kong ganito?
10: That could be a natural obligation. That could prove that there was really a loan obtained. At kung matino naman yung mga heirs, babayaran siya.
14: Mm.
10: Pero kung ayaw nila, hindi niya mauubligan. Tawag namin dyan, unenforceable contract.
14: Mm. So hindi pwede na dahil hindi nabayaran ng utang for 5 or 10 years, eh automatic pwede niya nang habulin yung pagmamayari ng lupa.
10: Opo, hindi po. Kaya po pag lupa po, there should be something in writing.
14: In writing.
10: And you should be authorized properly to mortgage it or to loan it to use it as a collateral. Pag wala po nun, hindi po po pwede.
14: Mm-hmm.
10: Tulad nito, may hawak ko kung titulo ng lupa. We agreed verbally na yun ang pambayad niya sa akin.
14: Mm-hmm.
10: I already wrote a letter.
14: Mm-hmm.
10: I should still go to court for reformation of contract.
14: Mm-hmm.
10: Itama po yung pamamaraan ng paglilipat po ng property sa akin.
14: Mm-hmm. Okay. So talaga importante, lahat dapat naka...
10: Mas maganda po if it is in writing.
14: Mm-hmm. Okay. Ay, Attorney 904 na pala! Uy, inabutan na naman tayo. Parang kanina lang, nagbabatian tayo dito. Inabutan na ho tayo ng oras. Magpaalam na tayo, Attorney.
10: Opo. Sa lahat po ng tagapakinig po namin, sana po uminto na po yung masyadong malakas na pag-ulan.
14: Mm-hmm.
10: At mag-ingat po kayo, magdala po kayo lagi ng kapote o payong to be safe na hindi po kayo magkasakit.
14: Yan, lalo na kung masama ugali nyo, huwag kayong papabasa, baka dumami kayo. Biro lang mga ka-vibes. Hello kay Tons Yabot, kay B-Bone Manalang, maganda umaga. Kay Maximus Decimus Meridu, wow, naman ang pangalan mo, no? Latin na Latin. Kay Nyanyi, good morning. Kay Angel Rosal, maganda umaga. Kay Paring Joven, maganda umaga po sa inyo. Oh, siya na. Bitin na naman tayo, paano ba yan? Pero next week, kami magbabalik naman, ha? This has been KG Boys saying, thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today. Ito ay galing sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Sa Tagalog, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Kaya kapampangan, alis to kayo, tataganyuin ke kayong kasalpantayanan, e kayo tatakot at eyupay nan ing lubyo. Mga ka-vibes, kita-kits tayo next week, dito lang sa nag-iisang Good Vibes Station GV99.1. Ako po si KG Boy. Bye guys, God bless, love you. 906, Samcheck, brought to you by Right Med.
17: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
20: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
21: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
0: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
21: Ah, eh ako ni Agyong kawan nita.
0: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe-abeng sakit. Rexino
22: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: ang ganda ng view.
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Kavibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
18: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: It's Melanie Francis.

too late to set my demon straight. Baka morbid naman ang ganda ni Kendrick, no? Entitled Die Hard, playing here on your number one Good Vibes station. We always say things or stuff like this, right? I would die for my parents. I would die for my kid. I would die for the people I love. But have you ever asked yourself, would you live for them? Diba? Would you start eating healthy to spend more time with your family? No, mas mahabang buhay para makasama ang mga taong mahal. We always say things, stuff like this, no? The consequence that we would take to protect our loved ones. But ano ba yung mga bagay na pwede nating i-give up, no? Para mapahaba yung buhay natin, makasama sila na mas matagal. It's your boy DJ Benjamin. Oka Vibes, headlines, ha? Oh, medyo mahirap paniwalaan. Oh, alam ko, merong tataas ang kilay. Sugatan ng isang hinihinalang sospek sa pang-hold up sa Muntinlupa. Oh, matapos itong makipagabuno at aksidenteng mabaril ang sarili sa leeg. Makipagbuno ng baril. Oh, makipagbuno sa pulis. At aksidenteng mabaril ang sarili sa leeg. Ulitin ko, ka-vibes, ha? Sugatan ng isang hinihinalang sospek sa pang-hold up dyan sa may Muntinlupa. Matapos itong makipagbuno sa isang pulis at aksidenteng mabaril ang sarili sa leeg. Diba? Parang mabapaisip ka, weh. Talaga ba? Baka EJK yan. Buti na lang! Oh, nahuli kam ng isang bystander ang pangyayari, no? Papasalamat din yung police, no, sa kumuha ng video. Kasi ka-vibes on face value, no? Parang ang hirap nga i-explain. No. Viral ngayon ang video kung saan kuha ng isang pribadong citizen. Sa video na yun, ka-vibes, makikita ang isang police at isang civilian na inapprehend niya kung saan bumunot ng baril itong hinihinalang hold-upper at nutok sa police. Nagpambuno naman sila at aksidenteng nabaril ng hold-upper ang kanyang sarili sa leeg. Buti na lang nakuha na ng huli cam to, ha? Nakuha na ng video ng isang private civilian citizen. Kasi kung hindi nakuha ng video to, sigurado maraming tataas ang kilay at mag-request ng investigation. No, pinarangalan naman ng Southern Police District ang mga police na rumusponde. No? At ang pahayag ng police, sabi niya, ginagawa na lang niya ang kanyang trabaho. At muscle memory na lang daw sa dahil sa training. Good job, sir. Ha? At sana nagpapagaling naman sa ospital itong hinihinalang hold-upper. Ayon sa spot report na linabas ng Southern Police District, rumispondi itong mga police na ito sa 911 call ng hold-up. Ano? Identified naman ang suspect na nag-declare daw ng hold-up sa isang gasoline station pagbaba ng mga pasahero. So, makay siya sa jeep. Oo, na pumarada sa gasoline station, nag-declare ng hold-up, naglabas ng barel. Sa pag-respond din nila, inapprehend nung unang police on the spot yung hinihinalang suspect kung saan naman bumunot ng baril itong suspect, no? At itinutok doon sa police, nagpambuno sila at aksidenteng nabaril nung suspect yung sarili niya sa leeg. Buti na lang nakuha na ng video. Oh, salut po sa mga magigiting na police ng Southern Police District dyan sa Metro Manila. Happy listening po kung nakikinig man kayo. Job well done, sir. 9:53 time all over the Philippines, ka-vibes. Alam nyo na to, every Friday, meron tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin. Kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga teorya, opinion, suwestyon sa iyong isipan, ito na ang iyong pagkakataong malinawan. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa aming mga numero at sa tulong ng ating mga ka-vibes at sa abot ng aking makakaya. Bibigyan po natin ng kasagutan yung mga katanungan nyo. Numbers are 0908-516-4466. Again, my numbers are 0908-516-4466. Pwede mo rin ako i-chat sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991.
Or search GV991 on your Facebook search bar. So tingin ko yan yung pinakamabilis na paraan, ano, kabibes. So, pwede mo kami iwanan ng mensahe dyan, ha? Instant ko mababasa yan, kabibes, pag send mo ng PM. Okay. Also, there are automatic replies of our text lines. So, yeah. Tanong mo kay DJ Benjamin, isang katanungan na bumabagabag sa akin, no? Why do good things happen to bad people and why do bad things happen to good people? Bakit ba yung mga taong gumagawa ng mabuti minsan na tinatamaan ng malas? Pero kung sino pa yung mga salbahe, no? Nakurakot, magnanakaw, madamot, no? Parang sila pa yung umaasenso. O kapayos, baka meron kang kasagutan nyo sa katanungan na yan. Ha? And if you have any other questions, feel free to send them over my way. I'll read them on the spot as soon as I receive it, okay? Shoutouts to Jel Conanan sending us a message via Facebook. Sabi niya, mahal pa laundry, DJ Benjamin. Ako yung damit ko, puti. Oh, binabad ko na lang sa... Binabad ko na lang kinabukasan, washing ko na lang. Lalagay ako baking soda and konting... Zone Rock Slam. Ang hirap naman kasi tanggalin ng brand name nito, eh. Oh. Bleach. O, lalagyan na lang daw niya ng bleach na lemon flavor. Tapos, fabric conditioner. Yan, pampabango. Oo, ka-vibes, gumagana yan, ha. Gel, totoo, gumagana yan. Ganyan din ginagawa namin. Pero kasi iba pa rin talaga yung amoy ng damit na naarawan, di ba? Parang iba pa rin yung nabilad, oh. Kabaliktaran ng tao yan, eh. Ang damit pag nabilad, sa tampayan bumabango. Pero ang tao pag nabilad, kahit 2 oras lang, kahit alas 12 pa lang ng hapon, o alas 12 ng tanghali, amoy ka ng uwian. Shoutout to Denden San Pedro. Bumabati siya ng magandang umaga. Pwede mag-request ng song na song ni Trey na Slow Motion. Sure, guys, got you then lock and loaded dyan sa ating queue. Oh. Pero meron pa tayong mga OPM, eh. So kawit bisig lang then, ah. I would like to greet my family, San Pedro and Liz. Thank you po. Yan. Happy listening sa pamilyang San Pedro and Lee family. Happy listening to you all. Angelina, baby, please. MC Kalon sa umagang ito, sending us a message via Facebook page. Ikaw, DJ Benjamin, yes or no lang ang sagot mo. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni BBM? Ako kasi, hindi na. Teteng, lalabas na naman pera para sa flood control. Presidente pa ba siya o si Ate Claire o ex-speaker? Hihihi. Sorry, MC Kale, I cannot answer that categorically. Should be with an explanation. But ako, naniniwala ako na dapat ibalik yung perang nabulsa sa flood control. And yes, inaamin ko rin na meron pa rin tayong problema sa baha sa Pilipinas. At kung sana lang, eh maayos na magagawa itong mga flood control infrastructure project, eh lahat tayo magbe-benefit. So yes, hindi ako sasagot ng yes or no. Kasi para ka naman yung abogado sa impeachment hearing. No? So I cannot say categorically yes or no, no. I give him a benefit of the doubt, but I don't give him my 100% trust. Okay na ba yun, MC Kale? Trap mo ako, ha? Happy Friday, Sir DJ Benjamin. Buti nakapaglaban na ako at natuyo naman nung umaraw sandali. Ah, oo, kahapon ba yun, nung isang araw? Ay, congratulations, Catherine, na isa ka sa mga kakaunting taong nakapagpatuyo ng damit. Dito sa Angel City. Paplay po ako ng yakap ni Zach Tabudlo. Got you, Kath. Play natin yan na ASAP pag okay na. Si parang yan yun na nakikinig all the way from Barangay Malabanyas. Yan, happy listening. Burgos Street, can I request the song Gold ni Kiara? Ang aming favorite song ni pare kong nyanyi. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes kwentuhan, Good Vibes tugtugan sa inyong number one Good Vibes station.
DJ Benjamin will be back in a bit, no? After this short break. For now, I will let you enjoy the rest of my background music. Only here on your number one Good Vibes station, GV 99.1.

Teriyaki Boys in the place to be with the track Tokyo Drift playing here on your number one good vibe station GV99.1 going Biernes Valentine special segment na itanong mo kay DJ Benjamin. Shout out to MC Kale. Hey. Safe na safe ang sagot ni DJ Benjamin, safety first. Talaga ba MC Kale? Well, it's not about safety, okay? It's about being objective. Ang gusto mo kasi, umagree ako sa'yo na hindi na nakakuniniwala sa lahat ng sinasabi ni BBM. Ganun ba? If we pressure everyone to be on the same mold, eh hindi po leadership yun, dictatorship po yun, ang tawag doon ano. Kung pipilitin mo yung mga tao na maging kapareho ng hubog ng utak mo, sa pamamaraan na gusto mo, eh dictatorship po yan at saka pambabaraso. I think being objective is the way to go to encourage people to be objective. No? Maayos na usapan, hindi yung hate speech sa isa't isa. At I'm not being safe, MC Kale, I'm being objective. For your reference lang naman, ha? Hindi po ako pagmamay-ari ng mga politiko at hindi po nangangahulugan na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni President BBM ay naniniwala ako sa sinasabi ng ibang politiko. I don't see politics as chess pieces. I see it as a whole game. Hindi ako nakatutok sa hari lang. Hindi ako nakatutok sa mga pawns. Hindi ako nakatutok sa bishop, sa rook. Tinitignan ko kung paano gumagalaw ang buong laro. At iniintindi ko kung bakit ganun ang mga naging hakbang ng bawat politiko. Hindi ko sinasabing tama ang mga ginagawa nila. Sinasabi ko na iintindihan ko. And that's the heart of being a radio broadcaster. Hindi po tayo bias. Hindi po tayo leaning against or pro sa sino mang politika. Tayo po ay objective. At pinag-uusapan ay ang katotohanan lang. Katotohanan, may perang nawawala. Dapat ibalik. Katotohanan, may proyektong ginawa o ilinatag na hindi na-execute na maayos. Marapat lang naman po siguro na itong mga palpak na mga proyekto ay itama. Ha? Again, I'm not offended. Sabi mong safety first ako. No! I'm being objective. And I'm trying to inspire you guys to be objective. Hindi yung lahat ng sasabihin ng kabila ginto sa atin kahit kasinungalingan. No? O lahat ng sasabihin ng kaaway natin o hindi natin gustong politiko ay mali. Right? Now, hindi mo ako mapipilit na sumagot categorically. Yes or no lang? Hindi. Hindi pwedeng yes or no lang. Ang tanong mo ay naniniwala ka ba kay BBM? Yes or no lang? Eh, para ka ng abogado naman yan, MC Kale. But yeah, importante nakatutok tayo sa mga politiko na lalo na pag meron silang ibinibintang sa kanila, against sa kanila. But I think the answer that we should ask ourselves, pag ang sinusuportahan mo bang politiko ay may pinupukol na paratang sa kanya, isa ka ba sa unang magtatanong kung totoo ba o mali ang ginawa niya? O totoo ba o mali ang paratang? Isa ka ba sa unang hihingi ng investigasyon? O isa ka sa mga linya ng depensa at unang didepensa sa politikang sinusuportahan mo? Shoutout sa Anyang Pascual, tagal nang walang hiyang tao, kakapal ng mukha. Ikaw na sinasamantala, halimbawa sa utang, nangako pero miras siya 1 year. Ika ng Mega Jazz, ketang tao ang ita, dakal lamaran. Kaya ako, mga gumagawa ng masama sa akin, panalangin ko na lang sa kanila, pinapanalangin ko na lang sila. Oh. Babalik din sa kanila ang karma. Oh. Or mati... yung pinautang mo, Anyang Pascual, ano na, no? Yun ang abuling mo sa kanila. Ito yung answer ni Anyang Pascual na, bakit ba, why do bad things happen to good people? No? Kung sino pa yung gumagawa ng mabait, kung sino pa yung diretso, kung sino pa yung tuwid, parang sila pa yung tinatamaan ng malas. At kung sino pa yung mga salbahe, mapanako,
mapamulsa. Parang ang sarap-sarap ng buhay nila, no?

Shoutouts to Bian Carlos sending us a message via Facebook. O, itanong mo kay DJ Benjamin yan ang ating topic for today, ha? Sabi niya, ayan tuloy, nagalit si DJ Benjamin. O, hindi ako galit, ha? Paano mo nasabing galit ako? I'm not angry. Lahat tayo naman may nararamdamang mali, lalo na pag tayo ay linoloko ng mga politiko na yan. Totoo naman. I just want you guys to know that halimbawa dito sa Messenger, no, magkakaiba kayo ng political views, and I try to entertain everyone, not to be safe, but to have a productive conversation. Kaya po ang broadcaster, hindi po siya pwede kumuha ng side ng kung sino man, no. I don't wanna say I am BBM, I don't wanna say I am DDS. Ayoko mong sabihin kakamping ako or just for me. Kasi pag pumasok ka na sa category na yan, ibig

0: 바이어스거나 And also I'm saying is, we should be objective, no? Hindi dahil siyang sinusuporta natin politiko, eh dapat eh, lahat ng sasabihin niya gold. And it applies to all, ah. Mga loyalista, the Duterte family supporters, yung mga liberal party. Yes, guys, DJ Benjamin will be back. Itanong mo kay DJ Benjamin, yan ang topic natin for today. If you have any questions that you would like to ask me, go ahead, send them over to my numbers. 0908-516-4466 or pwede ka na mag-message sa ating Facebook page. All you have to do is search GV991 on your Facebook search bar. DJ Benjamin will be back after this short break. Ang haba ng commercials natin, we are catching up for the lost time yesterday. So, bear with us, ka-vibes, no? Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
4: Minom kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Ge Vibes.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga!

0: Your good vibes, GV 99.1.
1: It's 10:43 in the morning. That time check is brought to you by Bygone.
2: Bygone, 100% knockdown.
3: Hey, good vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
10: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
11: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
12: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.

0: 6 minutes past the hour of 11. And as promised, podcast tayo ngayon sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga radyo. Mga ka-vibes natin online, Mixler app, and Radio Garden app. Well, just to give you a heads up, live po kami sa aming Facebook page. Kung gusto niyo pong makita kung gaano kagwapo si DJ Benjamin at kung gaano kaganda ang aking guest. Simply visit our Facebook page. Ang pinakamadaling paraan, ka-vibe, search mo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Andyan na po sa caption ng aming pag-uusapan. Andyan na po lahat-lahat. At pwede kang makijoin sa ating kwentuhan. All you have to do is leave a comment there and babasahin namin yan sa abot ng aming makakaya. Brunch Takes with DJ Benjamin and welcome to... Wait lang nga. 1, 2, 3. This is my fourth podcast. Yeah. At syempre, today kasama natin ang nag-iisa at walang katulad ang kay gandang kapitbahay. Please welcome DJ Kakay!
1: Yes!
0: Yes! First
1: thank
0: of all,
1: you.
0: No, it's me who should thank you. Kinakabahan ako,
1: dahil
0: isa sa mga pinakamagagaling na DJ at
1: ay,
0: maraming
1: totoo yan.
0: Maraming opinion na DJ ito. Sabi ko nga si DJ Amir parang ano yan eh, knowledge fountain eh.
1: Kahit
0: anong itanong mo, tanungin mo kung anong nauna, itlog o manok, merong
1: may sagot yan. Oo.
0: May sagot yan eh. And today, we are blessed that ang isang DJ Kakay graces our sasabing sana ng stage, pero dito tayo sa DJ booth ngayon. Anyways, ka-vibes, welcome. Today, we're going to talk about friendships in adulthood, no?
1: Oh, no.
0: Paano ba nagbabago ang itsura ng pagiging kaibigan?
1: Paano nga ba?
0: Pagkakaibigan. Pag tumapa ka na sa certain age.
1: Pag
0: no?
1: Tumatanda ka na.
0: Yun, ang iniiwasan. Ang dami kong sugar coating, eh, no? Pinaka the best na straightforward answer yon pag tumatanda ka na. Eh totoo naman eh no, we are not I am on my 30s. Oo. At hindi ko na nakikita rin. I am not in touch with some of my friends 10 years ago or 10 years way back ganyan, 15 years. But some of them nakikita ko pa rin and hindi man kami ka-close ngayon or ka-in touch ngayon. I think if makita ko naman yung mga kaibigan ko nung high school friends ko, eh, kaya ko naman silang batiin, no? Yung mga kabatch ko nung 2018. Nung 2018, nung ako'y high school pa yan. Anyways, ka-vibes, please welcome, palakpakan po natin ulit, DJ Kakay. Good morning,
1: yes,
0: DJ Kakay.
1: Good morning, ka-vibes. Ngayon lang ako ulit naupo sa side na to.
0: Oo, naisip ko perfect kang resource person. Resource person sa... kwento na sa topic ito specifically on this topic because feeling kong makaka-relate ka sa mga bagay na na-experience ko rin as a first-time parent. Ako, bago lang din ako sa parenthood, no? Tapos building a career, di ba? You want to spend more time with your family.
1: So,
0: yan ang magiging sentro ng usapan natin ngayon. Today, we're going to talk about something many adults quietly experience, no?
1: Aww.
0: Yung pagbabago ng hitsura. Oh, hitsura.
1: Hitsura.
0: Ng pagkakaibigan as we grow older. When we were younger, of course, mas active tayo, di ba?
1: Oo, oh. Totoo yan. Maraming energy.
0: Maraming energy. Wala man tayong masyadong datong at the time, pero grabe ang pagkakaibigan natin. No? But today, we are going to talk about how friendship changed as we pursue our career, our marriage, parenting, personal goals. Diba, yan yung madalas na kompetensya ng pagbabarkada eh, diba? Meron nga tayong lumang kasabihan nung ako'y bata pa. Huwag ka masyado mag-aral, nakakasira ng pagkakaibigan yan. And joining me today is the millennial mom, ang kay gandang kabitbahay DJ Kakay, na bibigyan tayo ng real-life perspective kung paano ba nagbabago ang itsura ng pakikipagkaibigan as we grow old. But first, let's talk about how friendship looks like before, no? Siguro yung balikan natin yung teenage natin or yung 20s, early 20s natin. Paano ba makipag...
1: early 20s?
0: Makipagbarkadahan ang isang DJ Kakay. Ikaw ba, meron kang tropa barkada when you were...
1: Oo, madami. Talaga. Di ba yung mga pa-teens hanggang sa early 20s nga, syempre yan yung kakagraduate mo pa lang, mga bagong work. So talaga excited ka makilala lahat ng tao. Gusto mo kilala mo lahat at gusto mo kilala ka din nila.
0: How about when you were in college?
1: Yan. College? Kasi very...
0: Matropa ka ba nun?
1: Oo din. As matropa, siguro kasi 8 lang kami magkaklase. Lahat yun friends mo, di ba? Na ano, kasi maliit lang naman yung school noon. Tapos, di ba, midwife nga ako. Ayun. Graduate ako na midwifery. Tapos, sobrang konti lang namin. So, lahat yun, close ko naman during that time. Tapos, pag sinasama sa ibang mga courses... nursing and maritime during that time.
0: Kasi okay, mga klase mo sa ibang subject.
1: Nagkakaroon naman ng bonding talaga. Masaya ang ano, early 20s na friendship. Talagang very exploring ka sa lahat ng bagay. Risk taker ka.
0: Yes.
1: Lahat, kaya ko yun eh. Diba? Oh. Ganun tayo pagdating sa mga friendships, mga friends na binubuo natin. Kasi talagang malakas talagang loob natin. At, curious tayo.
0: Yun ang pinakatamang term dyan. Siguro kaya ko pang ibabayan sa age ng 16 or 15 na parang lahat ng ginagawa mo ay bawal. Oh? Diba? Bawal late umuwi ha. Parang ganun. Parang may thrill at that time. Siyempre, at the same time, may takot din kay nanay na baka masaktan ka o mabalo ka o mapagalitan.
1: Ako tama yung question mo sa akin na what it's like on early 20s? Kasi... hindi ko na-enjoy yung teenage ko eh. I did something really crazy during those time, kaya hindi ko siya, ano. So, okay ako doon sa early 20s, masasabik talaga. In-enjoy ko siya.
0: Follow up ko sana, how crazy?
1: Wag na!
0: Pero with your friends when you were in college, ano, meron kayong mga hangout, ganyan?
1: Meron,
0: madalas,
1: grabe.
0: Spontaneous tweet. Tara, labas tayo mamaya. Maganon yan
1: eh. Oo, katapos ng school, every weekend, basta nag-cancel ng klase, kahit wala naman klase, papasok. Alam mo yung mga tipong may fair, school fair, tapos di naman kayo pupunta doon, or magpapa-attendance lang, tapos okay na, tapos iba palang lakad, di ba?
0: Ibang lakad.
1: Talaga, ganun yung mga friendships sa early 20s, masaya siya talaga.
0: Would you say it's a different, without comparing kung anong masaya o mas hindi masaya, would you say that it's totally different sa pagkaroon ng kaibigan sa gantong age compared sa younger pagbabarkadahan?
1: Yes, iba naman siya.
0: May shift ba?
1: Oo, merong shift naman. Nung dumating na ako sa, early 20s, dito na ako sa mga 24, 25, then mga mid-20s, bigla na ako nag-iba ng... gustong kasama. Gusto ko na medyo may edad kasi I think mas magko-contribute sila sa akin as ako yung pinakabada.
0: May edad meaning ka-age mo or older?
1: Older. Okay. Talagang mga nasa late 30s, early 40s.
0: Mas matanda sa'yo at that time.
1: Mas matanda sila sa akin kasi sa tingin ko talagang mas meron silang alam sa pwedeng mangyari in the future na pwede nila akong bigyan ng payo para hindi ko na siya magawa. Or, if in case that I need help, ito yung best person para i-reach out. Gano'n naman na naging mindset ko pagdating na ng mga late 20s.
0: Oh, katulad nga na pag-usapan natin, di ba? Age comes with wisdom. And, of course, syempre, as you grow old, your priorities shift. Sasagutin natin siguro sa part na ito, no? Why do friends drift apart? Bakit nga ba naghihiwa-hiwalay o na may mga pagkakaibigan na nawawala, no? Well, per se, hindi naman nawala yung kaibigan mo. Andiyan pa rin naman siya.
1: Buhay
0: pa rin naman siya. Pero hindi kayo ganun ka-well connected or updated sa isa't isa katulad ng...
1: Bakit? Bakit nangyari yun?
0: Bakit nangyari ito? Siguro ako, ang unang input is... Mahirap i-maintain yung energy dahil when we were in college, marami tayong time at marami tayong energy. At pare-pareho tayo ng schedule.
1: Oo, yan.
0: Sa pare-pareho tayo ng labasan.
1: Yes!
0: Pag walang klase, pare-pareho tayong walang klase. Diba?
1: Pare-pareho kayo ng trip.
0: Pare-pareho
1: diba?
0: Kayo ng trip. Now, as we grow old, we have different priorities. Ano sa tingin mo yung... Well, hindi naman masama to drift apart to grow apart, di ba? Sa tingin mo, other than the schedule, bakit hindi ka na in touch dun sa mga friends mo before? Katulad ng pagiging in touch mo sa mga friends mo kung anong meron kang friends ngayon.
1: May nakita ako kanina.
0: Mm-hmm. Go.
1: Ano, sabi ko, bakit nga ba nagde-drift apart din? Kasi inisip ko, bakit nga ba? So isa nga is yung parang sa schedule kasi nag-evolve na yung interest and yung values nyo, yung priority. Alam mo isa doon sa yung parang procality burnout?
0: Expound. Unang-una, unang-una, hindi ko kaya i-spell yan. So, please expound.
1: Yun yung ano, bigla ko na, no, hoy, oo nga, no. Yung parang hindi mo na nakukuha yung same
0: energy.
1: Na parang energy.
0: Positivity.
1: Oo, dun sa person na kinoconsider mong friend. Meron akong kwento.
0: Go.
1: Ah, wow, meron kwento. Alam mo ba, ikaw, DJ Benjamin, gusto ko munang itanong, naka-broken-hearted ka na ba sa friend?
0: Broken-hearted sa friend.
1: Oo, sa friend ah, hindi sa girlfriend or sa whatsoever, pero sa friend.
0: Oo naman, yung parang, wait lang ah, if, I just want to make sure na nakuha ko yung question mo ah, yung broken-hearted in the sense na, kaibigan ka ta, bakit ginawa mo
1: yes,
0: sa akin to?
1: Yes, oo, okay, yung yeah, ganun. Talagang nasaktan ka dahil dun sa friendship nyo, tapos after that, nawala na. Ganon.
0: What parang, about it?
1: Meron akong ganon na parang I am so feeling ko talaga itong taong to is my friend. Karang tatanda kami together. Alam yung mga ganon na closeness na meron.
0: We all had that friend.
1: Oo.
0: Ako meron akong ganyan.
1: Tapos yun nga, pag kahit medyo na busy ang schedule, there's a certain time na parang out of nowhere, uy, gusto mo lumabas? Go, di ba? May mga ganon lang talaga na go ka. Kahit hindi kayo nag-uusap, basta nagkayayaan kayo, go lang. Kasi yun talaga yung friends. Friendship nyo. Tapos one time, out of nowhere, nakita mo, iba na yung kasama niya lumabas. So, na-broken-hearted ako doon.
0: Ilang taon ka nito?
1: Matanda na. Actually, itong mga early 30s.
0: May naramdaman kang kirot nung bakit yes. Sa'yo inaya nito? Bakit okay naman? Pwede naman ako yayaan?
1: Pwede naman ako. Parang pag low yung ano mo, aniyaya mo naman ako, ganon. Tapos, bakit all of a sudden, hindi na rin ako yung ano? Tapos pagkakita mo, hala, bakit di na kami friends sa ano sa Facebook? Bakit? Andami mong question.
0: Oh.
1: Lahat na.
0: Bakit? When anxiety hits. Oo, andami mong katanungan na paparanan.
1: Sobra akong umiyak noon. Though, may ine-explain naman sa akin na kasi baka mama iba naman ang kind of friendship nyo sa kind of friendship nila. Yung mga tipong ganon. Pero na-broken-hearted ako kasi, yun nga, parang feeling ko hindi na reciprocate.
0: Yung binibigay mong positivity.
1: Yung binibigay ko sa kanya. Kaya, ayun. Tapos noon, wala na.
0: Heartbreaking. Alam mo, meron din akong input dyan. Kaso sa flip side naman, na kung puro negative naman ang bigay mo sa akin, don't get me wrong, okay? Mm-hmm. Kaibigan kita, tutulungan kita ko hanggat sa abot ng aking makakaya. Oh. Pero at this age, I have other priorities. Hindi naman puro problema na lang ibibigay mo sa akin. Diba, we have that one friend na, alam mo, pare, backread ka na lang, napagdaanan na natin, napayuhan na kita dyan eh. Diba?
1: Oo, may mga ganyan din tayo na, meron din akong mga kaibigan na nagsawa na, nakakabigay ng pie.
0: Emotional diba? Burn. Different person, different pronunciation. Emotional burnout.
1: Oo, yung mga emotional burnout. Laging burnout, no? Bakit kaya? Laging ganon.
0: Pero meron ka pa rin mga friends na... From time to time, shoots you a message on Messenger na, sali, kamusta? DJ Kakay, kamusta? Ganyan-ganyan.
1: Yes, meron naman din. At alam mo, masasabi ko yung circle of friends ko ngayon, wala man yata sa 15 or 10.
0: Ay, meron kang small circle.
1: Oo, yun na lang talaga. Yung until now, nandiyan pa din sila.
0: Sa small circle mo na yun, meron friends from before ba? Yung mga sa... I mean, you kept a small circle of friend in the present. Pero dun sa small circle na yun, meron ka bang mga kaibigan na galing from friends mo nung 20 years old ka, something like that?
1: Oo, lahat sila galing sa early 20s ko na. Pero kung tatanungin mo ko yung talagang bata pa ako, wala.
0: Oh, alam mo, well, you can do all the research you wanted to do, but ako rin hindi namin din ganun kaganda yung naging, batang rebelde rin ako nung especially on my teenage years, no? And parang yung mga kaibigan ko rin nung kasama kong nagre-rebelde noon, parang wala na rin sila.
1: Wala na, no, diba? Bakit kaya ganun talagang nagbabago?
0: Siguro sabay-sabay kaming natauhan. Kabats, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tawanan, kapit-bisig lang. No? Magbabalik po si DJ Kakay at si DJ Benjamin sa podcast natin. Tuloy-tuloy lang to. Wala nang putulan ng podcast, Kabats. At wala na rin lilipat ng station. Only here on your number one Good Vibes station, we are GV99.1. Your Kabats. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 11:20 a.m.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
9: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: 11:25 time all over the Philippines, guys. Welcome back to our podcast. It's your boy DJ Benjamin, joined with Kay Gandang Kapitbahay, DJ Kakay. Basa tayo ng mga Facebook comments. Shoutouts to Ben Carlos. Friendship kapag pag nag-shift ng utang, pag umutang, wala na. Wala lang gana sa isang tao. Sarado ang friendship pag nangutang, sabi ni Ben Carlos. Sabi naman ni Godfrey, bumabati siya ng good morning kay DJ Kakaya, DJ Benjamin. Good morning, Joffrey. Onyeng, nainlove na ba kayo sa friend mo? Naku! Nainlove ka na sa friend mo?
1: Hindi man.
0: Never.
1: Kasi ano, wala akong masyadong friend na lalaki.
0: Oh.
1: Puro nga sila may edad o kaya naman... LGBT plus, yun yung mga ano.
0: Mga friend mo.
1: Yes.
0: Me and my wife, our relationship started with a friendship, a 4-year friendship. Hindi to katulad ng friendship ng mga Gen Z ngayon na friends tapos magka-holding hands. Hindi, oo.
1: Nakakatuloy na-realize yung sagot ko, na in love ka naman sa friend mo. Kinoconsider ko bang friend yun na pangasawa ko? Friend ko ba yun?
0: ako, short

0: your 20s, di ba? Or mga nakaklase mo, you considered friends once in your lifetime, no? And I'm sure that they still send you messages.
1: Yes.
0: Kamusta?
1: Oo naman.
0: Sa mga nakakatakot na message yan sa lumang kaibigan eh. Yung kamusta, kasi hindi mo alam kung anong kasunod eh, no? Baka ang kasunod nung kamusta, pwedeng pautang. Do you ever felt guilty for not replying to a friend quickly?
1: Oo, lagi eh. Lagi ko kasing mabilis maramdaman yan.
0: Di na long press mo ba sila?
1: Buti na lang wala akong option na ganon. Hindi ganon yung phone ko. Na ano. Pero madalas, oo, nagigilty naman ako. Pero minsan wala akong choice eh.
0: Kasi nga,
1: balik na nga to, huwag na nga.
0: Balik natin dun sa ano, if you're not giving the same energy na gusto kong matanggap sa'yo kung puro ka problema, Diyos ko, ang dami ko ng ganyan. Or, talaga, I don't need that right now.
1: Hala, ilan taon na? Ba't nga ano kaya magkailangan nito? Ba't nga yung message? Andayan mo na, lahat na inisip mo.
0: 10 years na kami din nag-uusap nito ah.
1: Hala, lararaplayin ko ba to? Hindi, ano kaya sasagot ko pag ganito? Lahat na ng senaryo na pwede masipin.
0: Anong unang pumapasok sa isip mo pag ganun yung senaryo? An old friend,
1: they really need help.
0: Yun yung una pumabasok
1: mo? Yes, oo. Yun talaga.
0: Tapos nakaganon ka, sana wag financially.
1: Advice? Pero ako ha, ganon, lagi din ako honest. Hindi naman po ako mayaman. Talagang lang sasabi, uy, pasensya na, ganyan. Mm-hmm. Pero kailangan mo lang ng kausap, kasama, pwede ako.
0: Ayan. Ako meron akong pang-rebad dyan, halimbawa. Pare, kamusta? Eh, may problema kasi ako eh. Mabibiting kami sa kuryente. Pautang muna sana ako ng 1,000, babayaran ko rin. Alam mo pare, sabi ko, re-reply ako niya. Alam mo pare, saktong-sakto. Naghahanap din ako ng mauutangan eh. Kasi yung kuryente namin, andyan na rin yung due date eh. Oh, utang sana ako ng 2,000 sa'yo. Pero babalik ko rin
1: iba
0: bukas.
1: Iba naman pala. Competitive ka sa part na yon.
0: Oo, taasan mo. Taasan mo yung utang. Established na natin, no? As we grow old na, meron talagang friends na you will grow apart, no?
1: Oo, meron. At meron talaga.
0: Hindi na kayo kasing in touch katulad ng dati, no? And for me or for you, DJ Kakay, do you think it's a bad thing na nauubusan ka ng kaibigan or it's just how the way it is? Ganun lang ba talaga? O choice mo rin na magbawas ng kaibigan or alam mo, ganyan na nangyayari talaga yan. Part of circle of life.
1: Right? Hindi naman, for me, hindi naman siya bad. Pero meron lang certain time na syempre malulungkot ka din na, ay, or manghihinayang ka na, ay, bakit nawala? Parang sana, nag-work hard pa ako para ma-keep yung friendship. Meron din akong mga ganyan na tao na pinanghihinayangan ko na, ay, sana ako na lang, parang ako lagi yung nag-initiate pa na i-continue yung friendship. Kasi sayang, baka mamaya, baka mas better kami na friends, kami yung, alam mo yung, may mga ganok siya ako eh.
0: At hindi mo kasalanan yung DJ Kakay, and hindi rin nila kasalanan yun.
1: Hindi din naman . Talagang yun nga, we just grew apart kasi iba na nga interest, iba na yung mga gustong puntahan, mga gusto sa bagay, sa buhay, ganyan.
0: Do you think financial differences, naging rason ba to pag para maghiwalay?
1: Or siyempre, mas gusto kong kaibigan ngayon yung maraming pera.
0: Ako rin naman, no? Papaka-hipokrito pa tayo dito.
1: Yun talaga yung mga hinahanap ko ngayon, DJ Benjamin. Uy, kung ano ah. Joke lang.
0: Oo, anong gusto
1: mga,
0: mo?
1: Yung mga ano, from sis, gusto ko na po mga amiga. Yun na po.
0: Kapag tinanong ka, anong gusto mo? Maraming pera o maraming kaibigan? Gusto ko ng maraming kaibigan na maraming pera. Pero sana hindi siya maging hindrance, no? Of course naman, kung usapang budget lang, hindi naman, siguro naman ngayong millennial ka na at parent ka na at meron ka ng mga trabaho, di ba? You're starting to build a career. Siguro naman, I would hope so, na mas may budget ka na ngayon, mas may kargado ka ng pera at mas matabang wallet kesa nung ikaw ay estudyante pa or katambay-tambay pa lang, di ba?
1: Pero bakit sabi nila mas masaya noon nung sabi mo kanina din sa intro? Ba daw mas masaya yung mga times na wala kayong pera compare ngayon?
0: Because responsibility is a good thing to have and you start being responsible when you start having responsibility.
1: Oh.
0: Pero responsibility takes the fun out of it. Diba?
1: Ay, ganun pala yun. Okay. Ako naman, I think, masaya different, naman.
0: Differently gaya ang bigay na.
1: Differently gaya. Different happiness na. Kasi iba na yung level ng happiness nyo ngayon compare noon. Kasi kung dati, masaya na kayo sa isang bote. Pero ngayon, mas masaya na kayo kung mayroon kayong tatlo.
0: Aha.
1: Parang ganun. Masaya pa rin naman siya, pero iba na yung level ng happiness na hanap mo. Kaya, nagsabi, mas maano yung walang pera. Lagi kaming, kasi meron ako naging friend. Wow, I have a friend.
0: Ang dami ah. I have this friend who knows a friend.
1: I have an apple.
0: Yeah, go ahead.
1: Oo. Ito siya, hindi ko in-expect na mag-grow, magtatagal yung friendship namin, si Mark ito. Mm-hmm. Natataga bataan. Bali, nagkakilala kami sa isang call center.
0: Center,
1: so,
0: ha?
1: Sir, ganyan. Mm-hmm. Doon kami nag-ano. Iba yung set of friends niya before. Tapos, ako kasi pag ano, hindi naman ako inausap noon, hindi ko na rin kakausapin. Parang okay na ako na mag-isa. Pero ayun, kinakausap naman nila ako, buti na lang. Tapos ang nangyari niyan, nakalimutan ko na anong year talaga kami nag-start. Pero I think 8 years naman na kaming okay na friends. Tapos
0: milestone daw yan eh. Ang 7 years friendship, milestone daw yan if you kept someone around for 7 years para maging saddle na partner siya ng buhay mo.
1: Oo. Tapos yan, yung circle of friends namin, parang mas kaming, hanggang kami na lang tatlo kasi kasama yung husband ko na nakikita talaga, regular.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kami yung circle na yon na naging friends. Tapos, dati, pumunta kami sa bahay nila, kakain, pansit, alam mo, mga ganun lang kasimple. Oh. Tapos yung...
0: Ang bagan pansit canton.
1: Ang bagan. Oh, tapos pandesal. Yung ano, tapos, ang saya-saya namin. Meron pa yung one time, naalala ko, dahil birthday niya, bumili kami ng isang, ano lang, yung maliit na ganun, na square na parang cupcake. Tapos, ang laki nung kandila, ganyan. Sarang, talaga man. Inalang mo, kinantahan namin siya, ang saya-saya. Umiyak siya, ang saya-saya niya. Di ba ganun?
0: Daan, tama.
1: Oo, tapos nung last time, bumili ako na, nung afford na, bumili na ako ng buong cake para sa kanya. Kinumpare niya yung... Meron siyang parang throwback.
0: Then and now.
1: Oo, sabi niya. Parang, ay grabe na pala yung naano natin dalawa. Kasi from this cake
0: to this.
1: Buong cake na siya. So nakakatuwa. I think that's a genuine friendship na hindi man kami magkasama ngayon. Still, we regularly like contact each other. Kasi meron naman ng mga messenger, yung mga tipong gano'n. Yun yung kahit hindi mo kasama, hindi mo kausapin ng matagal.
0: Alam mo, sabi daw nila, ganyan mo daw ma-establish yung tunay na friendship. Yung kahit antagal nung di nag-uusap pag nagkita kayo.
1: Parang walang na-miss.
0: Well, you will catch up on some things, di ba? Kamusta na sa ganyan, kamusta na sa ganyan. Pero yung the way you talk to each other 10 years ago, ganun pa rin
1: same
0: kayong...
1: Pa din, same pa din. Parang yung friend ko din na nasa Thailand. Basta umuwi yan, I don't find time, I make time talaga for her.
0: Bet na bet ko yung, I don't find time, I make time. Gagawa ng paraan.
1: Oo, pag dumating yan, pag nasa bahay na po ba kayo? Sasabi ko sa nanay nga, oo, punta na ako, ganon. Basta kaya.
0: Boss, hindi mo na ako papasok. Yes, we've talked about how our priorities shift, no? Being a parent, no, DJ Kakay?
1: What?
0: So, tingin mo ba the family or raising kids or marriage, contributor yan kung bakit nabawasan yung mga kaibigan mo?
1: Oo naman. Sa tingin ko din, naging factor din siya. Kasi nga, nag-iba na nga yung priorities mo kasi married ka na. Alam mo yun, yung... Ano ba naman? Iba na yung madalas na gusto mong kasama, di ba?
0: Oo, kasi yung mga kaibigan kong walang anak, Sabado, Friday, Saturday, Sunday, nasa labas eh. Oh, ako hindi ko kaya gawin yun eh. Diba? Parang...
1: kasi, maliban doon sa may work ka na, plus pag plus one, nagkaanak kayo, matalaga mag-iba. At saka syempre, iba na yung lugar na gusto niyong puntaan. Kayo, gusto niyong may playground.
0: Hello? Relate ako. Relate ako dyan, kailangan namin maghanap ng pickleball court na mayroong playhouse sa loob.
1: Oo, kaya maghanap kayo ng cafe na libre na din ng playground.
0: Playground or restaurant na may playground.
1: Oo, para di ba matahimik lang, makakain kayo ng payapa, ganun. Mm-hmm. Tapos, meron kami, yun nga, pag-uwi galing ng friend galing Thailand, pag-uwi siya dito, nagsiset naman sila ng date, talagang we make sure na yung kukunin namin place, may swimming pool.
0: Mm-hmm.
1: Para doon na lang yung bata, doon yung...
0: Tapos meron din place para parang rinirent, no.
1: Ay, yung mga
0: relate, no.
1: Tapos ang gagawin namin, okay, ayun, magsi-swimming na kayo. Okay, dito lang kami, at least pare-pares kami nakaharap dun sa swimming pool na nagagawa na din namin yung
0: at nababantayan namin mga bata at yes, the same time.
1: Oo.
0: Alam mo, isa yun sa napansin kong napansin ko sa circle of friends ko na yung mga taong malalapit sa akin ngayon eh yung mga kaibigan ko na may anak na rin.
1: Ay, oo.
0: Kasi naiintindihan namin yung isa't isa eh na parang hindi tayo pwede maganito. Well, once in a while, I convinced their wives to have a boys' night out with me at pag ako naman ang kasama eh, pumapayag naman sila.
1: Bakit po?
0: Bakit? Hindi ko rin alam eh.
1: Akala nyo lang yon.
0: Taas-taas ang tiwala ng mga misis nila sa akin. Akala talaga nila dadaling ko sila sa tamang landas.
1: Yeah,
0: but thank you very much for sa mga misis ng aking mga kaibigan. Salamat po sa pagpayag na paminsan-minsan. But sabi ko nga, sila din yung friends mo kasi alam nilang struggles mo eh, di ba, na hindi natin pwede gawin to kasi meron tayong batang kailangan alagaan o may pasok bukas si Kwan o kailangan magluto ng almusal. Something like that. Or merong trabaho bukas. So, parang ang mga nakakasama ko na lang din, yung mga same vibrations ko, same frequency ko na rin. But from time to time, I try to get in touch with my old friends. Kaso parang ang hirap lang dahil magkaiba na talaga kayo ng mundong ginagalawan. Pinakamadalas sabihin, nagbago ka na kasi.
1: Ayan. Dahil yung katulad nga na na-share ko sa iyo kanina, yung interview with Alex Kale, diba? Parang hindi naman talaga ako nagbago.
0: Mm-hmm.
1: Parang syempre, dahil nga, ito yung work natin, pinili ko na mas magdamit ng maganda, mas maayos magsalita. Hindi naman ako nagbago. Parang na-require lang naman ako ng work ko. Ikaw yung iba yung pagkaintindi sa kung paano ako ngayon. Yun ang pagkaintindi ko sa kanyang sinabi.
0: Ako, okay, go ahead.
1: No, go ahead.
0: ako, meron ako isang take dyan, ano. Parang, change is good, oh. Eh, lalo
1: oo
0: na
1: naman.
0: If you change for the better,
1: yes.
0: No? Kung nagbago ka naman dahil gumanda ang buhay mo, siguro mas masakit na tanong pag sinabing nagbago ka na, parang ang sarap sabihin, ikaw andyan ka pa rin.
1: Which is talagang, di ba, as much as possible, ayaw mo sabihin
0: ayaw
1: yun.
0: Ayaw mo sabihin.
1: Ayaw mo talaga, kasi gusto mo, you also want that person to grow
0: na may
1: professionally
0: marating,
1: to career, yun ba yung mga career-wise, kasama mo din. Gusto mo naman din silang hilain eh.
0: Correct.
1: Pero kasi meron talagang tao na gusto nila, ito na lang muna.
0: That's why I never say bad things about my old friends, no? Nagkita-kita kami magkakaibigan, kamusta na pala si Gento, kamusta pala na si Ganyan? Lahat ng, well, totoo naman na meron sila mga opportunities para pagandahin pa yung buhay nila.
1: Yes.
0: Pero hindi na para i-chismis pa ang ikwento mo sa kanila yung mga achievement ng kaibigan mo. Dahil for sure, pag ikinuwento mo yung achievement ng friendie mo sa ibang friendie nyo, may inspire sila. Hindi para magyabang ha, but to serve as an inspiration na, kasama ko lang dati yan. Kung siya, kaya niya, kaya ko din.
1: So, nag-a-attend ka ng reunion.
0: Mm-hmm. Tapos, nare-realize ko kung gaano ka taas na yung in-advance nila. And kung gaano kalayo pa yung ka-catch up ko. So, mga friends ko dyan, and ang dami ko kasing batch ng friends eh. So, I have friends growing up sa Clark Air Base, yung mga Clark Boys, yung mga childhood friends ko. Nagkaroon ka ng high school friends.
1: Uh-oh.
0: I'm a 12-year frat man. Meron din akong mga kaibigan sa trabaho.
1: Uh-oh.
0: Diba? So, parang ang dami ng magkakaibang sapatos na nilinakaran si DJ Benjamin. Tapos, pag merong reunion, halimbawa, it's my birthday, syempre papahanda ako, no?
1: Yes!
0: Parang ano, multiverse eh. magkakaibang klase ng magkakaibigan.
1: Uh-oh.
0: Pinagsama-sama ko. Now next, we're going to talk about, paano nga ba gawing healthy pa rin ang pagkakaroon ng kaibigan pag ganito ka na kabisi, no? Ganito na edad mo, ganito ka na kabisi, ganito na karami yung ginagawa mo sa buhay. How can we make adult friendships work? Kung gusto mo mapakinggan yung ka-vibes, tutok lang sa inyo number one Good Vibes Station. Magbabalik po kami sa GV99.1 Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
2: 11:40 a.m.
0: Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
2: 11:40 a.m.
3: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
2: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
6: Wow! I feel good.
0: Yes, naka-off ang mic. 11:40 the time all over the Philippines, ko vibes. Basa tayo ng mga mensahe sa ating Facebook page. Shoutouts to Mommy Pines listening right now. Hello, keep safe and keep dry ha. At malakas ang ulan. Dalawang linggo na natin di nakikita yung todong buga ng haring araw. Kay Regina Trono Makabali. Basa DJ Kakay.
1: Hello po. Ako po. Share ko lang din na yung mga friends ko ay wala na. Lahat. I mean, 4 po kami, tas silang 3, sunod-sunod na mayapa.
0: Bakit naman? Ano, may sumpa ka ba?
1: Ako lang natira. Ngayon, yung friends ko na lang ay yung mga pamangkin ko at mga ka-church namin. Congratulations nga pala sa Team CNC Ladies Volleyball. Good luck sa next game. Good luck sa
0: alright.
1: Next game!
0: Uy, pero ano ah, okay naman na maging close sa family, but try to have friends na hindi blood-related, no? Para may benefits din naman yun, ang pagiging friendly kahit hindi mo kadugo yung taon. Shoutouts also to Catherine Santos, yan, no? O nga pala, relate daw siya. Relate na relate.
1: Hi,
0: eh, magkakaedad eh, kaya... Magkakaedad, kaya relate na relate. Now, let's talk about paano ba magkaroon ng healthy na friendship pag ganito na ang edad mo, ganito ka nakabisi, ganito na yung ginagawa mo. Ito yung sa first bullet natin, no? Ito yung nararanasan ko na talaga ngayon. Ang labas ng kaibigan, hindi na siya spontaneous. Ini-schedule na siya.
1: Oo, naniniwala ako.
0: Parang appointment. Dyan.
1: Ano ba yan?
0: Na parang, sige, sa Friday, Friday night, ha? Diba? Parang...
1: Oo. Lahat kailangan magkasundo talaga ha, sa schedule. Meron kaming ano, ito yung mga na-earn ko na friends sa kinikip ko. Na-meet ko sila sa isang call center. Siyempre, yung ano, naging...
0: Mga ka-workmates.
1: Ano, sila yung naging ano ko ngayon, kasama pa rin, friends ko pa rin hanggang ngayon. Alam mo ba, DJ Ben, once a year lang kami nakikita. Every December.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumatak na ang first day ng December, meron ng chat lahat yan. Kailan yung schedule ng annual dinner natin? Annual dinner!
0: May pagana. May pa-annual dinner.
1: Oo, annual dinner na siya. Pero, pag nag-usap kami, alam mo yun, pag nagkayayaan, yun pa rin, same person.
0: Same kwentuhan, same energy.
1: Yes, with everything. Oh, natatanda mo pa, nung ikaw nga, ganito. Di ba, may mga throwback na scenarios na pinagagawa.
0: Na nakakahiya, pero nakakatawa at the same time.
1: Tapos, syempre, konting gift-giving. Sa basta lagi kaming, ano, alam mo ba, nagulat kami nung last year, parang pang 8th year na namin siyang ginagawa.
0: Ay, we, matagal na pala. It's a running tradition.
1: Talaga kami, naging tradition na namin pala siya na lagi pagpatak ng December kailangan na nating mag-set ng date for our, kaya naging tawag na namin annual dinner, Christmas.
0: And that is beautiful.
1: Oh.
0: Alam mo tawag diyan yung acceptance of season of closeness and distance.
1: Uh-oh.
0: May panahon para mag-get together. Pero may panahon din na para to focus on the things that are important, like family, your career, or anything else, di ba? Pero huwag kakalimutan na meron din panahon, no? To catch up, no? Say hi to your friends.
1: At hindi kami yung, halimbawa, syempre, dahil ang tagal mo nga hindi nag-meet, no? Dahil ang tagal namin. Pag sinabi ng isa, uuwi na ako kasi wala kami, uy, bahay, bagay, Walang ganon.
0: Walang ganon.
1: Okay, sige, ingat ka ha. Meron ka bang service? Mag-ano ka ba? Ganon na. Hindi yung katulad doon na, ba't ka na women?
0: Kayaan mo, isang pagalit lang naman sa nanay mo yan. Papagalit na kapag umuwi ka ng alas 12. Papagalit na ka rin pag umuwi ka ng alas 5. Isang pagalit na lang.
1: So, hindi na ganon. Kaya, worth it. Kaya, we make sure na available lahat that day. Tapos, long hours. Kaya, magre-rent na. Or talagang magpapa-reserve. We make reservations sa certain ano.
0: Ako meron akong ganun na very light lang, no? O, to the point na, bakit? Binabawalan ka ba ni Mrs.? O kaibigan ko naman si Mrs. Sa akin na ako mag-reply. Mars, baka pwede namang 30 minutes pa. Paubos na namin yung iniinom namin. No? Tsaka hinihintay pa namin si Venus sumayaw eh.
1: Yan. Ano ba yan?
0: Nababawasan ng kaibigan. Pero we keep quality over quantity. Ibaling ka kaunti, basta importante sila.
1: Importante sila.
0: Can you tell us more about tell us more about that na hindi mo na kailangan maging friends to everyone. Basta kailangan mo lang maging friends sa mga taong same ang trato sa'yo.
1: Oo. Tsaka yung alam nila na alam mo maiintindihan ka nila in any way.
0: Mm-hmm.
1: Ganon. Yun lang yung mga kinikip ko talaga.
0: Mm-hmm.
1: At tawag doon, ang mga kinikip ko ngayon is yung mga friends na taong makapagbigay sa akin at mga taong iintindihin ako.
0: Mm-hmm.
1: Parang yung makakapag-contribute sa career growth, personal, family, yung mga ganyan. Ako to be honest ha, lately, pag talagang family ang aking concern, family bilang mother, bilang anak.
0: Okay.
1: Bilang asawa.
0: Mm-hmm.
1: Kay DJ, si DJ Amir ang go-to ko ngayon talaga. To be honest. Di ba lagi ko sinasabi, bata ko yung si DJ Amir nga ang ano, siya talaga ang hinihingan ko ngayon pagdating sa family.
0: Actually, meron akong business proposal. Fina-finalize na lang namin ni DJ Amir ang details. So, yung DJ Amir gives advice. So, pwede pong load wallet, no? Sa mga yes or no question, 50 pesos lang po yan. Kung gusto niyo naman isang paragraph na aayos ng inyong buhay, price starts at 100 and ends at 500.
1: Meron na ngayon. Meron akong certain friends na kinoconsult ko sa specific, sa certain scenarios na meron ako. Like, ako ito, to be honest, si DJ, pag alam mo sino kinoconsult ko pagdating sa career-wise or sa mga suggestion ng gagawin ko sa mga certain event or also, si DJ KG.
0: Kasi, ano na yan eh, plakado na yan eh.
1: Yes!
0: Uh-oh.
1: Pero ito, alam yung sinasabi, matanda ako yung DJ KG ng buwan. Kasi February ako, November nga siya.
0: No, but if we're going to talk about experience in public speaking.
1: Yes, right? Yan. Sa kanya talaga ako. Talaga nga, sasabi niya, bakit ka natatakot? Eh, ganyan. Okay. So, okay naman pala.
0: Well, I don't say this much and I think you don't receive much credit, but you are a good host, DJ Kakay.
1: Thank you so much.
0: Palagi ko sinasabi yan.
1: Pero yun nga, ayoko siyang ano kasi talagang
0: parang ano to,
1: energy. Grabe. pero ito yung susunod yung gusto ko to. Totoo to kasi.
0: Go.
1: Voice notes instead of long chats.
0: Correct.
1: Ginagawa mo na rin yan.
0: Oh, sa mga friend ko.
1: Ako din. Ganyan na nga ako. Kasi sobrang tamad ko na mag-type.
0: At saka mas may emotion. Ito kasi yung pinagkaiba natin. Well, comparison lang ha. I'm not saying it's a good thing or a bad thing. Ito yung pinagkaiba natin sa mga younger generation. Tayo kasi, mas magaling tayo sa verbal communication.
1: Oh.
0: Sila, mas magaling sila sa written communication dahil nung lumabas sila, andyan na yung chat messages eh. Tayo parang mas hagak-haka ng tawa at ang emotion pag nagsasama-sama tayo eh.
1: Ito yan.
0: And kung i-compare mo naman sa younger generation, that they can have a fun conversation sa GC nila, no? Sa atin, well, we can do that, pero iba talaga ang halak-hakan.
1: Iba talaga, oo. Kaya misa tagang laging tanong ko, pwedeng tumawag na lang?
0: Conference na lang tayo. Kanina tinanong kita, DJ Gakay, no? Kung meron bang mga old friends na who tried to get in touch with you, mga musta. Let me ask that again kaso sa ibang perspective naman. Meron ka bang mga old friends na kinamusta mo? Sinubukan mo mag-hi hello o hindi ganun kadami?
1: Hindi na ganun din kadami. Meron lang din ako, diba? meron kasi ako yung bugso din ng damdamin. Like for example, out of nowhere na miss ko yung tao. I-chat ko na lang siya. Hoy, hi.
0: Kamusta ka?
1: Kamusta ka? Alam mo, kanina, naisip lang kita, ingat ka lagi. I miss you. Ganun lang.
0: Oh.
1: May mga ganun ako.
0: You know what? I had that.
1: Meron pa ako link niya. Bago may share yan, ha. Meron pa akong, hi, friendship. Hindi ako mangungutang, ha. Pero gusto ko lang kamustahin ka kasi tagal na kita. Na-miss kita. Ganun.
0: Ang ganda nun.
1: May ganun ako. I miss you. Kahit di niya ako replyan or reply niya ako. It's okay. Meron akong mga ganun. Meron ako ganun.
0: Para huwag ka nang mapraning, ha. Hindi kita uutangan.
1: Madam! Sabi ka pa. Madam, kamusta ka na? Hindi ako mangungutang, pero gusto lang kita kamustahin. Ganun. Mm. Nakita ko kasi yung picture ng anak mo. Ang ganda niya katulad mo. May mga ganun ako. Mm. Out of nowhere.
0: Parang naisip ko nga, si DJ Clyde, I sent him a message just a few months ago. Sabi ko, alam mo DJ Clyde, ginagawa ko yung program ko. Tapos naalala ko nung ginagawa natin yung Brunch Takes Together. Namimiss ka na namin dito sa office.
1: Yun. Yes, oo. Meron din akong ano din sa kanya.
0: Mga ganun lang. Hindi naman sa, ano, may 1-5 ka ba dyan?
1: May mga ganun din na nakakatuwa. And kung meron kang ganun, parang feeling ko dapat di ka naman din matakot kasi you just letting know that person na somehow na naalala mo siya that day, 'di ba? Na hindi ka pa rin hindi mo pa rin siya nakakalimutan.
0: May group chat kayo magkakaibigan?
1: Yes, pero iniiwasan ko na kasi 'yan. Oo,
0: alam mo ba ang group chat ay isang it's a creation of darkness and evil. Isipin mo na lang yung pinagchichismisan nyo, PM, dalawa lang kayong tao sa chat box, no? Grabe na yung buhos ng mga chismis. Tapos nag-invite ka pa ng third person na
1: dadagdag. Yan daw ang nakakatakot, yung tatlo kayo.
0: Pag-tatlo na kayo, Diyos ko. Ay, nako, siguraduhin mo lang na walang lalabas dyan sa GC na yan.
1: Oo.
0: Okay, and dito tayo sa ating segment na Fast Talk with DJ Benjamin, no? Hindi lang naman or yes or no kung anong gusto mo. Pwedeng maybe, pero answer ng one word na lang, then expound later, no? Group chat, naka-mute o always chine-check?
1: Always check.
0: Alright. Long phone call o mas gusto mo yung face-to-face coffee catch-up? Ganyan.
1: Pareho.
0: Pareho. Friends who give advice or friends who just listen?
1: Pareho pa rin.
0: Ang hirap bitawan eh, no?
1: Oo naman.
0: Alam mo kung bakit? Oh, let's expound on this, no? Kasi minsan nagsasabi ka sa kaibigan, hindi lang para kumuha ng advice. Well, that's one part of it, no? Pero minsan nagsasabi ka sa kaibigan dahil gusto mo makinig, dahil gusto mo lang mag-unload.
1: Oo, yan. Yeah. Totoo yan. Meron talaga yung marunong magbigay ng advice din at marunong lang din makinig. Kasi meron nga, sabi mo nga, meron tayong mga ano na gusto mo lang ikwento. Hmm. Ayaw mo ng advice kasi gusto mo lang talaga. Ano. Meron nga akong friend yung nasa Thailand, si Larry. Sabi nga, alam mo, totoo man nagsasawa na ako sa mga kwento mo. Kasi yung era na yun, same problem, same ganyan. Nagsasawa na ako pero gusto kong malaman mo. Nagsasawa ako sa kwento mo, pero pakikinggan pa rin kita, sabi niya. Kaya kung meron kang problema, sabi niya, message mo lang din ako. So, alam ko na, itong taong to, kahit paulit-ulit yung kwento ko, basta sabihin ko sa kanya, okay lang.
0: Oo, pero ka-vibes ha, yung let's not take them for granted, yung mga kaibigan natin mahilig makinig sa problema natin, na puro na lang babagsakan natin sila ng problema.
1: Tsaka wala puro naman problema yung share mo, baka meron ka namang happy moments na share mo din sa kanya, di ba?
0: Oo naman, ang mahal-mahal ng therapist. Kaibigan niya na, hindi yan na psychologist, psychiatrist ha. Sado ka. Ito next. Anong gusto mo, yung scheduled reunion every year o okay lang din yung random meetups from time to time?
1: Gusto ko yung reunion every year at saka gusto ko din yung random meetups.
0: Yung
1: pero parang wala na nga masyado ngayon. Scheduled meetups.
0: Scheduled meetups. For example, ito kasi ito na yung mahirap gawin sa edad natin.
1: Oo.
0: Halimbawa, nakita mo yung long lost friend mo.
1: Yan,
0: habang nag-grocery ka.
1: Ay!
0: And you want to catch up, 'di ba? Ang daming bumubuhos yung storya. Ang problema, pagkatapos ng grocery mo, meron ka pang appointment na iba.
1: Oo,
0: so yung random meetups, parang magiging scheduled meetups eh, no? Parang,
1: pwedeng ano, sige, message. Diba, ganun lang. Message na tayo, okay.
0: Ang problema kasi, isa rin yan sa mga pinakasinungaling na usapan niyo. Sige, chat-chat.
1: Oo, tas wala na.
0: Hindi naman darating.
1: True.
0: Hindi darating yung that. Sa mga old friends mo, sino yung una nag-a-approach? Ikaw ba o sila?
1: Ay, ang snub ko naman kung hindi ako.
0: No. Not that way. Minsan ba?
1: Ako, masasabi ko ako. Nag-a-approach naman.
0: Oh, 50-50, let's say 50-50.
1: Ganyan.
0: Oh.
1: Kasi minsan pag ano naman, parang iniisip ko, papansin kaya ako nito pag ano, no? Baka mamaya, no? So, kung casual lang, hi, hello.
0: Mm.
1: Walang ano.
0: Sa tingin mo sa gantong marami na tayong priority, DJ Kakay, no? Dahil, ano bang sikreto para magkaroon ng healthy friendship, no? Ngayong meron na tayong iba't ibang priorities, meron tayong mga career na tinatrabaho, pamilya, anak, asawa, at parang hindi na nasa top ng priority natin ang pakikipagkaibigan. Though it's still part of our priority, pero hindi na siya nasa tuktok.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang fundamentals o ano ba yung bagay na dapat meron ka para magkaroon ka pa rin ng meaningful friendship sa gantong edad?
1: Understanding.
0: Ooh, a very strong word. Go ahead.
1: Understanding kasi nga, dahil nga iba na nga ang iyong mga priorities, dapat naiintindihan mo bakit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na dapat... naiintindihan mo kung bakit niya narating yon.
0: Mm-hmm.
1: At tapos, susuportahan mo siya. Siyempre, naiintindihan mo, ngayon susuportahan mo siya. Tapos, yung naiintindihan mo kung bakit walang time. Basta yung, para sa akin ganun, naiintindihan nyo dapat ang isa't isa. Dapat
0: yeah.
1: You understand each other. You understand yung
0: limitations
1: face ng
0: niya.
1: Life niya ngayon. Mm-hmm. Yung kung ano lang din yung meron kayo.
0: Hindi, nag-guess ko. Tama. Na actually I experienced the same when some of my friends had their kids. Tamang OOA naman ito eh. Bakit di pwede bang di ba pwedeng iwanan niyan sa asawa kahit gantong oras lang? And na OOA ako nung sinasabi, alam mo pare, mag-anak ka, pag nagkaroon ka ng anak, magbago yung buhay mo pare, tolid ka. Eh hindi ko, ang OOA naman ng mga to, parang kaanak lang magbabaguhin yung buhay. Then my son came. Doon ko nalaman, oo nga na parang sana yung understanding natutunan ko noon pa. Oh, bakit ngayon ko lang siya na practice nung nagkaroon na ako ng anak? Well, mas naiintindihan ko sila kasi nasa pare-pareho na kami.
1: Meron naman ako din. Meron, naalala ko lang siya, si Yvonne. Sabi niya, alam mo, ano, DJ Kakay, one thing I love about... Pero single pa ako na talagang ano ka, ano matawag doon? Parang... Meron kang mother, like material talaga, parang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Parang, hala, ako nga sa tingin ko, di ako mag-aasawa. During that time, ah. Mm-hmm. Akala ko, sasabihin mo pa yon, sabi. Pero alam mo, sabi, I appreciate yung friends na meron ako ngayon, yung mga iba't ibang circle of friends na meron ako ngayon. Yun, na-appreciate ko yun. Ay, yung pinaka-recent is yung friendship na nabubuo dun sa swimming team. Kasi lahat yun, alam mo, puro mother, sabi ko, alam mo, na-appreciate ko yung winelcome nyo kami, winelcome nyo ako, na natutuwa ako. Kasi, sabi ko, finally, meron akong circle na feeling ko na naiintindihan ako kasi para silang may anak, para sila na nag-ababantay sa school.
0: You are all on the same page. So pare-pareho kayo ng frequency.
1: Sila. So sabi ko, grabe, nakakatuwa na finally, this circle of friends, hindi na ako yung ate.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya, thank you. Thank you po sa inyong lahat.
0: Ayan. Ako rin, i-shoutout ko na rin yung mga kaibigan ko. Sabi ko nga si DJ Benjamin, ang daming sapatos na sinuot nito eh. Meron na akong mga kaibigan na, well, ayoko naman sabihing bad influence, no? Pero kasi pare-pareho naman kami ng mindset no, na kung ano-ano yung ginagawa namin na hindi maganda para sa sarili namin. No? And I don't blame them. No? Magkakapareho kami ng frequency. So sa mga kaibigan ko na naging kaibigan ko noon, kaibigan ko pa rin naman ngayon, eh okay lang naman i-message nyo ako paminsan-minsan. No? Basta wag nyo lang sasabihin na pautang... And sa mga naging kaibigan ko sa sarakarakan,
1: yay!
0: Mga kaibigan ko sa religion, mga kaibigan ko sa pagiging miyembro ng kapatiran, sa mga naging college friends ko, yan, binavalue ko kayo lahat and I would love to spend some time catching up with you guys.
1: And thank you kasi kinonsider mo ako as your friend.
0: Yun! Apakaganda. All right, any final message para sa mga magkakaibigan na ganito na ang edad, DJ Kakay?
1: Wala akong message.
0: Oh, understanding na. Oh, ayun na yun.
1: Gets mo ako, naintindihan mo ako, bahala ka sa buhay mo.
0: Understanding na sana natutunan ko ng mas maaga.
1: Ay, oo nga.
0: Well, thank you very much mga ka-vibes. Maybe growing older doesn't mean that we stop valuing friendship. Nag-iiba lang tayo ng trato. It simply means that friendship looks different now. Hindi na katulad ng bata ka pa. And the people who stay, maybe fewer, mas maliit ang circle mo, but the connection can become deeper and more intentional. Katulad nga ng sinabi mo na gusto mo ng payo sa career, gusto mo ng payo sa gento, no? Mm-hmm. More intentional ka na, no? Sa lahat po na nakikinig, if there's a friend you've been meaning to check on, ito na ang pagkakataon, ito na ang sign. Oh, shoot them a message, kamustahin mo sila. At mali mo, di ba, maging silang inspiration sa inyo. So mga kabayos natin, nag-enjoy sa kwentuhan. Kabayos, mapapanood mo ang recap ng podcast na ito sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar at panoodin niyo po ang replay ng podcast na ito. Maraming maraming salamat. DJ Kakay, would you like to promote your program?
1: Thank you. Listen po sa aking mga kwento every Monday to Friday, 3 p.m. to 6 p.m. sa programang Kakay. Thank you so much, Kavibes. Thank you ulit sa mga taong binavalue ko as their friend.
0: Ayan. Good vibes, Dugan. Good vibes, kwentuhan sa inyo, number one, Good Vibes Station. Magpapaalam na muna po kami sa aming live podcast. Maraming maraming salamat, Kavibes. Ngayon, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan at tugtugan, kabit-bisig lang sa inyong number one, Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: This is Philip and you're listening to GB99.1, Your Good Vibes.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Patuloy na paigtingin.

0: R2BU. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. Only here on your number one Good Vibe station, GB99.1.
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Ako ni Ag yung gawa nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
3: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang-kita.
9: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
9: Timbang ay mabigat.
10: Mula batok hanggang tiki.
8: Kitang-kita.
11: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
12: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
9: Ang pangarap ng pamilya.
11: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
13: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
14: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
15: Huwag ka po maniwala dyan.
14: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
16: Your voice matters.
14: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
17: There's any objection?
14: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
15: Oy, wait ha.
14: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon.
16: Every Monday to Friday.
14: I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one Good Vibe station, GB99.1. Up. Walang take-out.
18: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic.

0: magaling.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako...
7: We are GV99.1.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: It's Mele Francis.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement, kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products. It's a belly.

0: Baygon 100% knockdown.
1: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
6: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848,
7: 045-598-3000 or 598-3030.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang-kita.
16: Ganado kaya malusog.
15: Kitang-kita.
16: Timbang ay mabigat.
15: Kitang-kita.
17: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
18: May kontrabaho formula pa.
19: Walang amoy.
15: Kitang-kita.
16: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
20: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
21: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
22: Let's jam with your musikerong ka-vibes, DJ Rog. Let's listen to Plug and Play. Live music and good vibes. Monday nights, 6 p.m. to 9 p.m. only here at your number one good vibe station, GB 99.

0: 101.1.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 2:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your Good Vibes.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For, isn't it nice? Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibe station, GV99.1.
18: Mal, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o si umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
7: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.
8: Ka-Vibes! DJ Amir here. Catch me every Sunday from 3 p.m. to 6 p.m. on Wanna Know Why. Dahil pag Sunday, dapat chill lang tayo mga ka-vibes. Wanna Know Why? Ang programang will always answer your why. Only here at GV99.1, your good vibes.
9: This song is brought to you by Bygone 100% Knockdown.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: nakakatakot.
1: Huwag mo nang isipin yun.
0: Minsan, nasa taas.
2: Lahat ng araw sa inyo.
0: At minsan,
3: titikman ninyo ang batas ng isang api!
0: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
0: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM dito lang yan sa Kaakay Niyong Good Vibe Station, GV99.1.
5: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a Belly Friends

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
4: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: It's Melly Francisco.

순화진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Lalo muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
17: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: It's Melly Francisco.

0: We are GV99.1.
1: It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
19: Bakit right with ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Pila, pila.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
8: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Ka-Vibes, advertise.
11: Huh? Advertise?
10: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Ka-Vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
12: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
13: Eh ako ni Agyong kawan nita.
12: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
14: Mas bilis banat kesa kayang apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Mahilagan sa buhay. We are Mimi. And you're

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
9: BN ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: You are currently listening to GV99.1.
12: Your good vibes.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: It's a

0: sus.
1: Your Gut Vibes, GV 99.1.
2: Yeah. Mm-hmm. Flink.

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng babadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig.

The station that is all about the goodbyes. GB 99.1.

0: after you, I guess you moved on really easily.
1: We are GV 99.1.